Ya, chai mio le wa chile wa se fulmal chor minuto chen le chula se fulmal le lua. Pa pongal chatu wa chinu le chue fa sala wina chu chatu chala na le nei vaing le uli. Ole chau chua fa o pele na le pengang al man mana chipiao changa baia. Pe ona o to mai melo chupi chelo le chatu wa chinu. Chale chula fi chula fi fe na nei ole am fan chua wina chi ant oe. Ya mai fa fongai fo ila yen le ile nei yasu antoa. Ya te mo fulu le fa pongal le sa chau chali chula e valu. Angasa lo perdi sota tu musica si fi fi loi nuor tau chuma lo langa si fungal rede sa mo ta sini mai cholo amo mal tau pokal mal fifi mai pa balo ati di sota tu ai ngalo mafu tu mai sa mo li tasi ono tesi mal tasi fa mo pa ta lo fatu ma lo fatu tau tau chua i tono fale ai nga il maketi al nga ta foi lea o unanga ma tau chua di sota mari o tau chua tu no tau chua nai tau sa mo ya fa be foi la tau lo nga lu mafu tu mai tono mo tu lawa tono tau chua tu no Le mawatu fai pea mai nisio tatu panga Ua faa tuumu lia lava ila tu Samoa Oka, mai wakumu le makeki Ya ufai tatu e taun uli Samoa Sawa di wadu le maketi sawa lalu walu Mana ya, lu mana ya tatu maketi sawa lalu Ea I telo tatu oloa Mal telo tatu fale ingalo wa yai Tuane fai lal tatu maketi la yuka I funga lei Mbakuasi kuweli paling ya Awa I fai la maketi inu mawisi fale oloa Ina di taulang e pia Tua tu lal motor selafa wa manga ye fu selafa sori. Lu ngala tala fu le wa mana ye langa tatu samo. E tau nulo. E o fi mata mata mo mo o loa tatu samo lae nga o si la vitro tatu wa tno. Pio na ila balaba o kaukalinga o ula o mo mo le tele o loa fu tno tatu la vatunu. Lae e yatinda ila va tatu wa tno manga o si la vitro tatu wa tno. Ya ale ngate ile yo le anga yatu o ka vawe ku fo ile tomo ftanga le po emel to telo tatu o ka se manga ngayo su pole wo sau sa mo le makau kio le su pole wo sau sa mo makwa mbanga yo a tip tilo lo le timine tatu va vaye ole telo tatu tanga tama tua nei tamam tina matua wa yele la ngona wa fi fo isa mo o fi o isa mo fi no foi e yele la tatu tamam tina matua le wa O tu ai fo isamo no foi. Ya ona la wala tu babai. A o samo, e ma kwa malo lo si o la tu samo. O le to ina malo matua. E a lu al pie e fa ma ima ingi. A ya fo isamo, so o ka se malo lo si. Malo si ko ina malo ma ko pe alu isamo. Wa fo ila la tu nga yoi, ma na yer tau. O tu ai fo ina tino to ina ila vo temi. O le fa lo wa. Ya ala ko mela ma kofi. Ya filifili ilang afa. Ya la kwa mai langa langa ngiu afa ya mai sa sa sai la ulu manga ya kau yo le lo makua ya o to la tu lo makua ko manga ku ya nga la ufala ha wa asa fa lo makua ngi i ko nga kau ngi ye ta to li tau maluru e pulu pulu ya le palangi keke ya fa ole le yo sisi kalango ai e ma alili ai a ole sa mo le maro lo si ona ta tu ta mama na ta tu tina matua o ka se manga ya ya ku fo ila sa mo Ala ku lo makua fa ilanga fa ilau fala. Ala ku ko iye ko ralanga langa konga. I ala ku ko ivili vili langa bao ko fa ilanga pala au. Aya umbangi. E ngufungu fwa hafa me. Ia laru abiva ni fwa ma. Aya usamo. E ni ingyo eva ingi fwa ma. Ale wakwe akiri nga malu losi. Swinga. Swinga. Lea lai fa peta tauta ma tatole fanao. I matua. Aku usamo e resi yo kwe kausia urua. Haa. Langa e tatu te tino tino fo ni matua al soifu ala wisto in masino matua. E lo te tu salala e langona e la ua tino. A u samua e malo losi samua. E a ngofu inge. Ia, e leise me feo a iai. Nga le mari lili. Ia ma fa pouduru le fale. Leise se kalangua inga le kiwi e maka maka aku iai. A u samua. A, ia malisi mela e inia tatu. Ia, e o fale e kau ke ngongofu. Ia fa sanga aku ili. O la le fa malama. Pasang aku di sipik, orfa malam, pasang aku koi o oleh mukuka, samo oile aila. Ah, momo fale tatu samo tak lay lay, kaya kiri kiri aku, oh amal kau fale. Awak mengin kau mak, evala awak kau di next door lari. Ah, evala awak di next door lari, ya luar luar, peko peko aku ingat aku kau fale, fale kaya evala aku, ngangga bay aku, orisa fale sidok makua lelang lelang, alah aku evala fale lu makua lain, ini orang ha, evala aku kau ingat. Eh kalau fasi dah makua oh mai oi yang fasi sangat-sangat mai dulu makua lai au kalinga lalu makua lai kongol fali makua ifa pupu kekeda kalinga lalu makua
poangi si oyer ko ingala e kam fo ko lalo mafu mole olanga swinga swinga ah swinga lo ye nei tamama le tina mat tua pai le manga ya e se le manga ya afionto ina malo matu sa mo ko ngina pasi si o o si uma fo ka maruru ko yo mangi Yeah, fa pio na fio o va isko mo se lo makua yo ka fa fao ma vi la pension wa nga ila pension ai kale sa mo e o la ya la ua ai lo lo manga ai ku ko ngo lo makua ngi ma lo manga pension I love you forever ele va pia e o lo manga fa ko fo ko ngo lo makua ngi o lo manga pension e ale fa ngalu nga ai ku pension ngal ko ngo lo makua ko ngi na pase se sa mo Oye, causi causi, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Misal lo mau kuat kau ingat, ya banyak buih di dewa, buang hari dewa fa misal misal kau ingat, dewa fa misal misal kau ingat, ya dua dua yang apa ya, peralang hari ia sini mau kuat, peralasa fa sini mau kuat bagua, pikir kau ingat, dewa ya usul lo mau kuat kawal ya, dewa misal lo mau ya usul lo mau kuat kawal ya, pihok kau ini yang ngau ngafal ini lor kamabah, kau ingat pihok kau fuah, wah kau fuah kau ingat dewa aduh lo mau kuat, aduh lo mau kuat. Yang ada sawah faham misa-misa aku salah lu sila umat kuafui lia lia lu faham tau aku salah lu faham lu faham kau lifali biar lu faham lu faham kau yang ama walau kau ngambil ngay sawar kau ingat piwa difi-fiya dan suor kau iya lu makuwa piwa kau mau miang kau lifuwa sila umat kuwa lah ini di mafau-fau dia ya mau misa kau ingat malau maku kuwa wai If I ping I if I do for going a lumbaqua missa. I miss a lot of going a lumbaqua. Be missa for yali, yalu milo macua, pialu pialu de kaya for iliadu faca musipuki. Young al, we yalu lumbaqua, al, we yalia, or going a lapi, what if he fear for ilia? Ah, while le never had lumbaqua, ya am here for lumbaqua, the uminga yalu. Ali also for a mass of salon as he going a marcao, coma pula pula, could fake a coy, the quick Paula lien bergare fuwa fuwa si koinga ya me fo e le va venga e ngofo fo de fale a bo de tu na inu e petelo jo koinga me fo dia a e de malo si e war wa ku kali tau fo ya pula pula a ya ya dulo makwa de wa fa melo makwa kali nga ka ko ko kinga lo bo ka so wala ki le ya me se ka suka bo ba yo de suka ale ale fa ngalu bo bo ya le le va yo fa merca aque que le voy a hacerlo más cuafa me va cala que nga ka ko ko lo moen a via sa no si ti mo nga sa nga sa va ni la yela a eso ala que le mes ka me ai ya le wa ya mi ngol lo makua a le wa pungar ka van pungar ka van ya si ko e nga le ngar ka vale vale ya ya pa una ngale me ma wa ya nga nga masua kwa Ari kar koi inga ya ya alif wazi koi inga di lebang ya lu mar umi mar kiro fa akal kau mau fanga wasai do war so oi mami ele va be mami kau wasai ya lu fa mar so wa ya inga ba lu sel koi inga Boa ya le koi inga fa mai le mafa ke sa mari Angai loa sau eh, osau sau. Angai loa ko ingo sau sau. Oi fasi fasi ko ingalo makua ya. Oi ngawa pupulai mal Salvador ko. Oi ngawa pupulai mal Salvador ko ingaya. Oi lo makua eh, lo makua. Fai fai fai le. Oi lo for ko inga Salvador. Ya ogota ay ay ni fa le con olu ko ngam lo makua ya olu a misa olu a misa e vous si mela a li fi fi o mi or ko inga ba ma lo fo de lo makua I like it o e va venga makua a la me anga el si lo makua la the old man replies don't worry today grandma says come here
ai wa foi la ko inga okele okay, okay, okay, ko inga foi wale ah wale ma foi ko fer mai oh wale le wa ma wa lo wa ko fer me kear lo ma ku an le wa ma fer me kear ole be wa e busi ya kai ka Pasa salon el coin ha ai ba lo ma ku ma el bele o e pe wa mai menga lo ko ko le fale le wa mai alu le wa mai alu Ole me wa ele manga o ya kai ka. E me lo bako e a. E a kero lele yo lo kero se me kafa ka we. E a me ma ma sal salo me ke a. Koing. E a koing. O ka o ka e lo bako a. O ke o fo ya o fo inga fa ka unga. E a ke ba e. O ole nga suka fe me ke alu. O I me ai me ke alu. Ale aya mangi me ayo vaya kung apoles ya me okay ayo.

0: Kala ya emel ko manga ilong upo.
1: Oi. Ele o mar ko manga.
0: Oi. Le hay ala fiang ko manga na siok kala ya emel ngayo.
1: Ele o lo.

Pidi tole o chai nei leju la jasi lungal chau chubla ulangar si fongal wede Samoa. Si football limba vichola momol chato po klamin leifo I chai mil leoli. E apal chal cholungal o so longal lei maman wi a chiu chiba ngalwenga lo fengai mali mamalu le chinu. E la chau chiu chiba sani chono far fengal wenga. Pichanga longal malo le ngata fo ileo pisi nisi o kampari chai chasi. Lo e ngalwe ai le ngata cholor chato o chinu Samoa. E fa bea football leia chinu. Niso a chinu o leo langi leche mao mali chau chual wede Samoa. Fa malo fa chaling a rue malo fo fa malo si. O falongo longo ile se tasio saunoanga a toksi mai pasi. Tasio fale tua inei. Ile filo ingana filo iai iale ena malanga mai iale chai chai iale malo le fionga le palmia le sunga lau le mali toa. E filo iai ma kampani ai maise o alo mutama fana wale tatu watinu uleo mai ngalunga fawaitaimi. Le mana iala o le filo ingalea. Ua mafai o na failoa iai. E se tasi o tausi soifua, se tasi o tausi maipasi. Le fafita auli o lo tupu nei foi. Ialo matama whanau le atunu. O lo anga ima ingaluanga whawaitaimi. O le autu o le saunuanga le tausi, a le tausi maipasi. O le soifua malo lo ina e te tau o na iai ia le tangata. E te tau o na malanga mai. Ona. E iai la tau e malanga mai. E le I lewa na whainga ruenga. A e mai. A e mamai. E watura le whare mai. E a wa iai e iai la tau o lo iai ngase ngase tu ngā o le pulea. A e sua tunga. O iai la tau e pei o le mai fatu. Ona le na ufalonga o fofola e le whare tua le tūlanga o lo iai ia mai o lo matu le whare mai o lo ngalue ai. O le langona la I le whare tua, e vai alofa. Vai alofa ni a tatu tangata o le avatu le whare mai. Ia ele mawhai ona iei tonga fitinga e whaatino I nai. Ona e le o nofo mau, tūlanga whapena. Le fwi maamla mai tatou. O le mea lai tupu, e tu e whaafo I lai Samoa. Le ala mana ia le fesiri le taita ele malo. O ato inga ngase ngase tū ngā ia ma waini so ilanto. E a lena whailoa le tausi mai pas. O ilanto e a fia le mai fatu. I a ini so ilanto e watu a fia le kanesa. O lo a fia le kanesa. Man tu wala ele tasi se to inga kangesa. O isi ma ia o lai watu lai ma wai. O vaenga la lea lena wha asoa lo ia ia le foma. Ia anga ili taite o le maloma la umalanga. Ina ia mafai o na toi tilo tilo ma toi vava ai le iai. Ai le awina mai a tatu tangata I tono le neia tunu. Mana ia la le vaenga o le mafai o na wha asoa ye. Ina ia mafai o na au mai tangata ele o maua ini mai tu ngā. Arifisiri fo ila le na uwarangonote. Fisiri fo ila le tu le mai. E fa fefea na faidi ipoti ane tangata au mai. E fa fea ona faide latu li poti mai le fo mai. Lea e au mai wa tawana faise li poki faida le fo mai. Mo le soifua malo ro ino lea tangata ma lea tangata wa o lea sawe fai ngaluenga. Al fisili na fa fea langa mo mai li poti o lai lei. Fa fea na faise li poti. A o lea sawe mai aya o mai neye le lewa fai ngaluenga ae mai lo. Pi o le mana ia la o le malanga mai al taita ia le tunu. Male la tau malanga e asi asi mai ina ia tatu tangata ia e malanga mai whawaitaimi. Ai meso company ia mafua fo ianga iai ia le whata tau I te tau o nanga ia le tatu malo. O le vaenga mana ia na ilau ia fo iwa vaai male malau tilo malau whalongolongo ile filo inga le taita ia le tunu ai meso. Ia ana ialo mta mafanau. Ya wai moni ole avatu li poti, avatu li poti, avatu li poti, ole a, male a, male a, mele tutupu inei, ya o maua le mai. Ale o mana ya, le wa sau sao ale taite ale tino utilo, tilo ya ntama fanau, le wa ama inei inei ngaluenga, ole ale me oyei o sao ngale mo, ole le lifa tino ngaluenga, ya ale wa avatu male li poti. Nisio ila tu olo ngalue I fale mai, le avatu wa ia tatu tama fanau nei. Le alai mana ya, le alna na faile failo inga lea.
aile I mai a aile I faile feilo inga le taitai o le malo male taitai ni usila anton ole ama fai ona failo iai ele taitai o le antunu ia ele taitai as ni usila a mai se sio matu tama fana wia mai nei le ama inga lunga fa wai tim ia tatawana fai tonga fiti nei Lang ole sa ngalwenga, le fa ngalwenga ini, fa tu ifo, a tonu ol vaenga le langa le na ufa longo longot. A tonu ol da si le vaenga le mta upo la mfa yon na tal no yel tai tai ol tatu wat no. Ya il tai tai ol malu ni sila. Ai ol ta wo yol vaenga le. Ti ti lo fo ye tatu wa tatu a inga ini ni sila. Ya mo nei tatu tama fa na wi amoi mi sa mo ngalunga fa vai taimi mana mi fo tatu so soani. Ayeni vaenga fa pet tupu ya inei tatu fanau ya mai mai samoa pone ya tatu ainga malanga mai ngalunga fa vaitemi ya tau fon tatu wasias yai tatu wala au yai viri yai wa mai oe wa mai ngalunga ya ata mai o mai ya olal me tau no fai so tai ya ya ya official le mafai ona ngalulu yai polase so shani tatu ngalulu fa tas ya langa ile mafai ona tong fitia ya ila tope amboi mai rutino Ini for the mail tattoo, I mean, a mere tattoo ngal with a tassi. Let's see, man, I'll the file lay, take the ill malo. Ole olo yes, le officer foe. Ola, I'm fine of sort of yai. Yea, to inga me fa pepe, I yes, me fa le tonu pony, nisol a malanga, a monisio ila to malanga bangalunga for my time. I take one more was ngas ngasi. Therefore, yea, le official consular tattoo malo in a yaukilani. Yea, I'm fine of sort of my yea, fatta nova and oma. O le tāwale nā, o vāenga te tāwana tō e tiro iei tātou, mai se tātou wāinga. I loa lau se whale tonu I tātou tangatea mai ngalunga whapaitemi. Wala uane le tātou konsula, so ta iei, so ta inisi o vāenga tāwana mo I lantau ia, o lo I lunga le pūlenga, o tātou tangatea lo mai ngalunga whapaitemi. Tō fōli pūlou la tō, di tātou mālo, whaftei fōli manatu I nei o tātou wāinga, e mai se o tātou tāma whānau o le malanga mai ngalunga whapaitemi. Sele tau o lea se singa. Tau o foile afinga malanga le taitai o la tino. Malanga mai lava se iasi iasi o a mai la tolo o mai ngalunga fawaitai. A lea lewa malanga mai taitai o le malo. Ea ma lewa ia faafonga o lo iai nai mea iti o le tupu. Pilau ilantu ia lo anga I mai. Ea tinga luenga. A o lea anga I mai o lo ia ia ngase ngase tu ngalo mawai. A tonu la. E toi foile taitai o la tino. Toi vava ai. Toi tilu tilo. I awala I te tau o na whaatino. Ina I mawhai o na pui pui ai le soi fua o I lato o loo mai ngalunga whawaitaini. Ia awan I tina ai, tinga ina ai ne Samoa, au fo ina I tinga ina tatu I nei. Pai le leilau siaki arvani fo mai. Po a mai oe po e mo se ngase ngase. Ia a whaia kuro la kiria, maua le vano te malanga mai ai. Ai a wha pe whai atu ai maua oe I le vayang o le mai fatu. O le ale tu I ngā ngase ngase. Onga sa isamo la fu watele te mau ainga le tatu watu no e manui ailu ainga la watele la fu watu mawal pulo keki ia ma mawal talu mawal fai mawal ulu ia ai sefe ai oi awan I se fa le tonu pe tupu se fa le tonu ia toi ai malanga mai ngalunga fa vaitemi ia ai malia a talu si ia mune tatu tangati ioi Wa ele kalungo fa asisi ma se mai. Wa anga I mai la tu ngalunga fa vai taimi ai te wa mai sisi ni. Te wana fangin tong fiti. Ia ai le a kako keilo. E war kanga kaka kwa inge malanga mai ye. A le mo fa a le ngofo mau ya. O le alo fa ai tatu tue avid fo ili fare mai. Ia ai tatu tue ilo a mea le tup. Wa iku kong le pili. Ia oi se le manga ai avidong kaka le va ili fo mai. Onga ia ma fai onga sefe mai longa soifua. Ia unik tatu va ili tupi. O tatu wa ili tupe, a tatu wa ili alofa. O le alofa le na, ita apena ili atuwa nisi faitutua. Fa manu ya yanto o ilu wanga le le tangata, nala ele abutfalma. Ya emesena I tatu tangata, talo siya iya. Ya alu alufa pema ingi yangi usila. Ya Samoa, maifuwa maoko ya umaye kafama iku wanga inge. O ingari le waya, ngari maiolo ka anko Samoa. Samu ngeva aye oi. Samoa me saumu. Wah, mesau buru, aku faham boleh. Luas pun minit jadi lelaki jasi.
e vai vanga mo tato le nei taimi o le oli le anga i atu le atu i tutu manga we nga fai fai le mu fai si malu lu o le nei aso veio se teu fungala au au alo fatu e mo la tau le nau atu am tali o la tu fai valo filima e mai se nai a vita amale ilunga la tele

0: ya na pauna tatu fasi silanga male tatu fasi silanga mule mule oni galo tatu sumpa le fere fernanei tatu sumpa le fere fernanei ina ile tatu horfo ile ifia il tatu fer imasan ina ina imanukau tala le tula yonu le fernanei fer tatu sumpa sumai tala mai au mole vno mo singa fasi singa malo si mas faafu nanei mo nei kuleninga fo ile mo tatu ya walu sui fo malo loina tau a tele le mo tatu faisi malulu ai manai alu sumai faisi na fa malstino mo tatu ile afia fia na nei tale julaiono tale julaiono mau ale fa malstino tatu sumpa tatu fa ie ti le ana na le manu ka a fa peti fia si la fia e te anga ia tu le vaenga por no fa ngolo ie li tatu a fa atino ina le polifest i tele tau sanga ara ie mo tatu fa ie E ama uta ulunga tuwe se tautua masa unanga mwale malo tatu watu nufa afte tele Samoa Mwale tatu poklame ile neifo iyao auli Tatu filo ili asa tayo le lofo mwale anga leo le tua Wanu hiyo lito maftanga male tuafaya fungamua Leo fa asa unimai fa wawli tautua le wede Samoa E manu teleina fuwa fuanga le yaso Alofa tele atu seifo memanu ya
1: Talo falava ole siu fufonga le neyo Samoa le radio Samoa
2: Ua mawa le telefon mai le Auckland Zoo O le dinosaur track, o le atoi foi mai le native sanga, sa hava vali ma matamata, I le matautia o le vaitaimi o dinosaurs, o le atou ngayoinga, mahala atou tanga, bei atoi faa foi oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le neima taanga I lau pe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa, tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz.
3: Ta lofa sa moa! Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. O fi fatau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na ole lua lima ta lai va yaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai va yaso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima ta usanga le tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu waso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva ton wiva. O valu selau lua lua lua iwe ton wiva, peta mai ana ili Facebook page ale Best Bargains, e yaya ya inga fapito.
2: Ua taunu umailo reta ili fali, ili te au le tasi ili vaveau.
4: Noleka, ofia sa e yai, ole wakale kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga efa mengi kaungu umaili ongo, ofia sa e yai.
5: Sa uye ili fali mai malo uso, e kero fo e Kansas genge aile wa e mai fo I.
4: Mau kwenye fa kuruaku, maisha ngale kani yai lau kelfoni. Je, ekiro kilo ngi fa imbi skoro ngi vili mailea. Yala wamu moja moja mangava si ufanga u, yale fa yele ngi lancho kamaki. Sole, wale kasi le lua le kolo lau pepelo. Wakoyo mimi fa yau masingi fa mama ukupe.
5: Fa mole mole, yoe, fa maanga lo mayao, wa umanga miya sifsa soangi.
2: Uamavai ni maasina. Sasa ili Loretta sifsoswani ili mapu maya services. Wa amata unafasol solomanuia le aing o Loretta.
4: Malo lava Loretta. Wa uwaia le swing alileyo si otato uainga. Faftai mo fataunga. Maritongi na wa atato pili.
5: Faftai mo lefsoswani maya mapu maya. Made alofa ole etua. Wa umawa lefsoswani ifafoa ilo fafita auli. Ole taalo ino sinipoka. Vili le mapu maya. O valu salau lua tasei lua tasei lua lua. O valu salau lua tasei lua tasei lua lua. I love you, husband.
3: Radio

se fulu vanu mala fa bidu chu che ne le chu la in lua il di fo i vain ola u le ola so lulu la so lu chu wan so lu sul mala lua o le rimasi no yula il wa fe lu sul mala o no o tan tu wulia mala mar wi le lo fa mala ngal le yo le japa au sili gavi i alo na lu fa o tu tu mai lu tu so i fu ai mala ban tu ne yola tan tu tu toi ma futa foi e le fa wa wi na o le polo kala me o le a wuli ma fungo bua il ne ya wuli fa man walu Ole asulu wa malo la mo fa yor faiva e malo foi le sai tu te mangan wenga e pio de tofi e yelo tu pa ia malo o tu maman ya o a mai le diva ngola wuli o seki seki ya pole nga foi fa le seki la wuli la tu a e te na ma fu nga le le seki yo o le fai o so malu o le tayao o le tele o se mena e fa fa tu ulu lo ma fo fa a ya pe ye foi stanga tan tango e ulo file mu ona reila Eoi, oi vo nga waka ngo sa ve ulo file mu il taya. E le na o me ya de ya wo. O na te fa lo wat. Wa. E pi ya se me ali ma ma fa vo ile le lo ma fo fa. Bye bye. A fa yo na ile ma fa yo na fa te se me na ma lo ma fo fa. Le ni va ngo le. Fa ko la ko la ya ki. E le a ko a se mi ngo ki. E ke se va ni va ni ile mo la wo le check. A fa sa vi ile ti ti le malu. Ai fa lo wat. A e wo ki a fo isi nga mi. A olo ngofo ngofo inga le fale ma save u save u save u la telefon na pa wale me o son tu yante oi olo tango loi ta ilunga mena tele fifi e anga ka kule ilunga ko e ma yele va inga lale wale manga lama la manga sembea e ma wai oi a e anda al watu lona yele o lau fa sil silang ma lau fa sala launga ai to e ma yele va inga lale fa pe mai ya ngali a Ava aye le papangwa nga vala ngukule sa Ava aye la nga fusi uwa ile sa Ai si fa uka ye yang kalanga ewa fai mai Ai na paguna se va inga tau fa te aile na mea Ye wai kupu ai sa usisio kako Ai ye ya se ten Ia e sa ui se tala stanga tai Te falo ngotu se pe ye E pe yo lai kui o ele pelu ma ma ai fo ilele le kai kai yunga kia ese be faa fenga tau le faa te ese mau tatou ma fau faa ya mani u tatou la ngon na fuise kalai a maka ile asu ya nga kia ia le wa faa le kongo koi malo waso ato ai leilo, ele ai kusa nga ua e faa tanga ina le datanga ta e nofo nofo I tono lo ma fau faa lale ke ba yeku laika pu e mayala koa kampai malafai lale ai mai ole le Broncos Ai le ma fa fa ka ka ngai lang ka na ring fa kia kio nga wa e ma fa kia ila va ring yes o le fo fo la le da tu I fa le yo se vai a fa I fa le lo jacket e o nei alu lo na I le te sa va I pe ke sa va I pe ki me ka me ki la e ke fo I ma a wa e se fo le me wa alu ya ia la wa fo wa alu ye lo ma fo fa a ma ngi nga ko Ya ngau le fenga ruinga uka kuo ka kola la aku yoi E piki milfana wa ungei le rifo iya vae ngau lea Wauri Ya va lo le tautua Fa ma lo le telinga ya titia Peori ye le tau maftanga mai le tau na le la Si u li mifu iste mili mawantu O le wutantu maftai fo I le rivae ngau lea wauri Si u li ele itu lai Fa va talo fa masan ye le mifio le tuua Ya pa anga masan ye le tatu wala lewa Misa iya wauna pa iya le tuua O lo o tau suina li puveo leo lai so se Fanta fight on lava, man order to Dano Mano for you don't save your Donovan to Sunga, a Dickens and Neliver before you, Reverend Sunita Nua Mulful Tour. Ole maito wantu ole tato te maftai lunga inei au kilani. Ya mahalo le malanga manuia. Yoi a le se angoa ngei meo faa la bilave. Ya elefe si la faa ima le toi fe vaa ya. Ya e paule bea lo utawa aya tuwele sunga ya rev. Ya suni tapi watau sina sina lo na la wau. E pi e fo ringa mai foi lit. E au nga yele e au lalu. Jalo fa tuela sunga fa fia kainga mar fa tu. Ya, ma lo la va le fa yu le fila ngalo le tu. Fa wola tanto fa talo fa talo fa tu ipa nga ma sani ala tanto wala leo. Na ita ma ma tina ma tua tu ima le muli panga I tono maunta malawa. Fa pe fo ino fa nga lo o tau siya ilo tau soi fo ma lo ina. Ya wa mai o lua wa mai o wa mai o ko ngi ya wuli o fer nga wo o yel ka ko kana le nga fai mai nga lela
Yeah, lele. Yeah, wainulu wa fuala. Hehehe. Yeah, ora me ka ke ko e ama ingu vali ya ka ko fuala. Ingu la vai kamalingi, ingu la vai sasalapa, ingu la vai oleola. Pole al ko inga vai fat na tura na te inu mia. Yeah, wene inga lo ya te ele fatu nunga lfo ma ilena fai mai. Ah, fai ye ke maura nga se nga se suka. Hehehe. Yeah, e fiang ya ukipi fo ilele poro kapaka anga ngei. Yeah, waingulan ka fuala. Yeah, ole me tawa na. Umanga e so liar kula fongo. Yeah, alfo ma. Yeah, ma koe ingo koe ma fuala. E ka upopo koe ilano vaenga nao. Tanto ngasi ngasi. Yeah, talo siyo lo maruia. Lefenga yei ole malo siyo liru. Mangaro wenga chute ma faiva alo filima. Ole neifo ya so lulu lato. Le vafio le alua solva yesu. E kuwai lo lau bimoe. Olo no wima, ma kwa pi hai na au me I e fie fai. A fai na e ma fau fau. Ea, e fie a moa lau vau le asolani. Ia lele wa saule paul. Olo no winga eo no o atua nani. Ea ola la vai paul. Ia fai paul o ipia. Ia laka kwa moa nga vau. Ia fai feo na e fie a tapena lau tafa maota ma lau tafa lau. Ea, ole hale menga ke whakali se ia luaku se se fai a kuia kia. Mana tu. Ele ima se se alua koe fai aku se me ia ki oi. Pea ele fai ai. Fai ai le wanga ngā wha mulbuli. Ioi, a mai ala kou mua vaho se I moa ila ka vaho. A mai ala ora plasta se I fulu ai ala ua. I ala usi maare ama kua wha le kongura. Ioi. Ia utulanga uma wha pena. Vai, ele ima fai ele skanga kanga fai kawa kua uma fau vonga. Ioi, ole me te wha pia mai. A mai ala ua. Ma

Nei, le a solu su mole uno le o le masina le dei o yulai. Ya, on a fa talo fan tuelia ya kuso ile a so to na I o le vai a so fo. Ya, on a koi fia ile o masina or ni kousa. Uma kulo ale lo kua kamaki, ya, al wan tuelo le isu enga, ya, o la unga tongi, ya, on a kako pisi fo ila ia lea, po firme fa yel ko ngai. O le kirishimas, ae po le hala ume alofa, o le aave ya pai malafai, I le kirishimasi ma le tausanga fo. Ya, kako koe a maka fo ile na tausanga, pe a tato waulie le lofa malanga leo le tua I awai, na te sila fia o aina teilo. Mea o le a tutupu I nei masina I olo tutoe, o le nei tausanga, nge kiwa kako koe, koe lava I ngei vaika. Ya, ae o a kulewa yasole, famai, Ia o si kamba vo fonga mua. Ah, iyo. E pisa pisa me o ai fafe kai a wan wako. A wau ko kananga ne fai fai pia. Ko anga e fai. A wai ke fai vai vai. Ea lele. Fa talo fa tuya ilanto I wale. Vada mafuto me ila tato porkala me sina leo. Fa talo fa tula de vayang ole a wali fafo wina tani yelu. Aluan tu il tinaya Selina Siosi va solo tu ya miu a mosa mala inga imanukai manukau abrupt malori il fio le fiva to file so fa ya Pauli John Tumia ole mafuka maifia ikuam oi le ya mafuka mali sunrise sham so kai va veri o ori pa ya ya va fa ya va ve mai ole le ku fa no ngu pe ka fa mai ya ya Ia le fionga ia le au pepe umishia. Ale ki Faraimo male ainga le mabuto mai toha mua. Isa mua. Mamei ole faile nato ngā ruenga ole wali ngā fani. Faamutaini mabuto mai. Le reia vaeng ole a Holy Mary ta vaipua. Ia ole mabuto mai le lau mua I Wellington. Ia ole... Amutanga ole masina nei le tausangan tini. Na matu malanga tue loi Wellington nei talo ngale fana. Oka oka e se maa ngai ole malu luso le Wellington. Ile ngā fo I vaika. Ea ae ole makuwa maa ngai ngai au ko moto ui tole. Ole maa ngai au moto ui a Wellington. Aile yo o ngai ole siti. Peka I koru eka I faa lein le aru wako I foi lele mailunga ngi. Ea ae koi fo I mai fo. Ole makuwa maa ngai au kako moto ui. Skoi maa ngai. Ia se ase au kawai se camera hui lele I kako moto ui ngai kuwa mai. Ole tau ai aang. Ea ae hau o kulola ya o kou I ngai le siti. Iyo, kasi yarka ko moto wi ngayi. Kasi. Ia, lele. Tip top, man. Talavan tu lirin vahing ole a wuli yoi. Ole fuwala a wai tua yei tato. Siniva polo fanga lilo. Tofa, yepo tofa matapo. Ia, maruye tele lufi anga yei. Malava singo lirin vahing ole a wuli a taliumai. Ia, ona tato wawantula iale tato tutalano. Pole alkoinga mawalunga kausanga yae afika avaleila vaka kukongongi usika.

Sebab dia jangan suifu filong yu lari vang ola wuli lari yu la sululua sulus fululua yu lai lua ve luus fulu maleono man ole fai ole fai vam man ole ono sai man ole tawa tai. I tu tu mga alwenga pi orga panti ai ele gantai leone pikina ole fana wa onga e malanga ya tu ya inga olo famri bai lari ya wuli ole sululu I hoi. E ole so vuli ne yu tupu pe va pe ono waso a tutongi lari ya va pe ole vies fo. Ono sa ono sa ilista to me fai ole kala ma lia lo ke fai ka wo ko ilunga I penga ta fai la ya ole fa pe mai ai ole company wo fai ngoi na ole open ai le ala to che o mia ia le a foi ia lo penga ta fai langi le ole chat gpt le to tele tanga to wala to fa ngai ole o fa pe mai wa hack le la to machine computer. Yeah, se computer se tasi for your company AI. Ole company le wa fa ngoi na ole hacking face. Yeah, ma ole fui la company ole la to nga lulue. E nga usia ya upenga to fa langi foi. Yeah, manisho o nanga fa nga ina I level mele ole artificial intelligence. Yeah, pole AI lo na fa pupuina. Yeah, ma ole la wa filo ya I CEO company ne yelua. Mai loane. Esa Kosa ua haka elesi computer, elesi computer. A elei fai atu yeise fa tono ngasis. E alu e faila ngā mea. Ah, isi kako fa ukala yei mele wa tupu. Ole mele e saa popole yei le tele o tangata. Ya, e peifu ona ta ua. E le li billionaire. Le li o Elon Musk. E anna le afoi, le company o le Tesla. Ole na ia ta ua inisio ana tautalanga ua mavai. E yei le tenu. Ole ama kwa sawa sawa kwa ili kumai ole mele ole computer na ilo tatu tangata. Ya faila ole uwa mafaina hake lisi computer lisi computer. Ya ngwa masefa atulunga na faya tuye. Sorry. Kio fofo ile kwa inga computer. Lelo pese computer ngalu lea ungar computer. Eyoi. Ya alafa menga siyaki ya kuwa. Ele ifaya sisefa atulunga ya ili computer alba inga lea. E alu e hekle si kampangi. Ai. Se o kalava pepe uma un kalava yele sa ulu ngole akifang. Pa kwa iloa le mo inga ua faili su su eng. Ia mama kwa isave u ilunga po inga faili fa kongung ar computer. E se iwa ngala ua makwa paar po kor computer. E lela ua kangolo la heka ili si computer. Sali. Se makaukia. Ia mama ia waka ngai faili ngole AI. Ioi. Ai ai ke wa ma wa ma o fa mon mon a jan van tu le so ya pa o Philip Pinati Williams le ma fu to mi le di va ngo le au ya o me nga sa ya ka ki fa nga le ko e ko ya a mo ya ai fi fi pe a lu a lu ai pu le mo le me o le ai ya ka ko ka fi o la ai ya ka ko le lu pu le me o le a fa

Elle yo va mail piece champ boy sham mo and to long on toilet program now le think committed more oi ma we time to umalava le ni vaing on le so la to mo se si ona fa bonga ele time ma sani le so a tai ya ava talvan to ele so ya va al se wa you se for the sham so nga ya fire ia manguia ke ele me nga ke pisi le ni vaing on le so junior singer ava talvan to le ni vaing on le fi malo le vlangalo malo le fai

Sufi Floy Motato, Lene Fuvangole, Fiafi, ya Male Pesselena, Maileva Tofu, Samoa, so my Tonu, Matatonu, ya Ongole woman who rule it too long or the town Motato, Lene Yaso, Asolulu, Asolus, Fulmalelua, you lie, Lu, all who honor Sori Fashima, Aki, Aki, or the man who rule the middle, or Yaka, go up, a little fat moy moy, ya Olo, Ema Fana Fana, Ilenea Fiafi. Ina ua mahe ai au fi au ma ngā peo na e ala usua ili tai au. Nisi o ila tau lo ngā lulua ili popo ma tau le faya. Ia le mea fo ilele o le sifi po. Iyo. Ia manole ngā lue manole fa manolo si tue lua na yaso nive yaso umafo yaso fengaruenga. Ma ua fo isine teime manolo lele yei ya ali ngata fo ili au fufuanga peo na masani ai. Le fai ungo va yaso te itasi ili lo famleanga leleyo le atua. Ia Manatul nasa manuia ia fi amunga luenga olene yaso. Nisi foi o la tausa ngafa manai whanau ia o onga. Ia ile toe taliwa i foi ile neiva yaso ile amatalia wa onga. Ia olene kuata lono tolu wa tato yai. Ia o merelei umame. E pisi te whenga luenga. Ia pisi foi nisi o ila taule tausingo nei te mama nei tina matutua. Ia ai foi nisi o kakou e pisi ita miti. Ia kula sesiku. O lawa leanga luenga male tātou matafai oi I yaso umoreva yaso. Mai leaso ngafua se ia pa ia leaso forele. Ia umai fo leo leaso fengaruenga maso wa onga. Ai ai fo ila lau pate play. I leaso tona ima leaso sa. Lona winga. O mele ngaya layonga e alu tenga lue leaso ngafua. Ma faapea ilo manatu leaso ngafua o se aso iva. O na lewa toi alu tenga lue. Ele lava sau mano longa fa ngol va yaso I or kanga me ka pe nga ngol fali or ke li ngi ngol lo kwa ya mai si lava ma nga ruenga e te nga fa mo e I tu tonu lo ainga wa fa pe na le sui fu nga ne wata to ye ka ko ke pisi nga ruenga ai fa a ava no le fa ngol va yaso fa ya ila nga ruenga le fu fu le fali ya kilingi le fali ya mo le vao Ya solo fa malam wa umanga luenga tatu te faya ya ai ole fa of time malevi inga fo ile tua ilola male malosi wa tatu mawa oila fa of time sula le lo fa malanga le yo le tua lo sui fu mruia ya ngata fo lo lo nei fa penan tatu te mafutai I pe amunga ngadu e wa la fo I le toi fa wo we no le tua pe on ye tatu le nei va ngala fiafi Ya fatalo fatwe mo olne te mafuta mo ile tautu on radio Samoa fuli mo vitoru a mo tonu ni sila ya ukilani Samoa ile tasi ono tesi mo tasi na wo ile tantu le chola na yem fayon e ba wo mo ile tautu ile nei fo ya fiafi maso uma ya ole tautu on radio Samoa se fuli mo iva tolu a mo los for 50 minutes ele hoteli tula yono fantano fatu ma lo si fumruia ma lo fo le tawa ta ife amulunga pe ona masani e tantu ile

0: Maile fi ango sangone le ngata fonu tau mo fainga peo na yeni ni afia fi ta mai ti mai fale ata manisi na o tanto musika. Ya e fa penao na fa faingo fi e au tan faonga le ya afia fi le ngata fo ileo o ele na ua matadia fi amunga ruengo le neipo. Ya I uila pa fo ina malu. Luke vai aku e se furma le tonu ti keri le malu ulu peo na yei tato ili nei fo ya afia fi. Ya manato nasa. Aike nga fokia. Ole malu ulu le yei kakou. Ya ole umanga enga luesa ole fale faile kama fokanga ah fai male loku sa ole poku moi fa misi le paipa awa ke popore lo le afer paipa le malu lule wa yeka ko manga yanga se fele vai e kele ma yai ioi ai kele moi le le yai Paula nga shonga lave ole fa misi ole kako paipa ah Los football manu miru tena tana de July 5 to Manle to on radio Samos a full lima iva tolu amo ya but the tanto musica so fi fi loyo le nei foi vanga ole anfi anfi
1: ta lo fa samo ole fa pito le best bargains New Zealand winter mega sale wa amata ile taimi nei o fi fa tau sau telefoni fo o lo ma wala iPhone ma le Samsung lata mai ama ta mai le na ole lua lima ta lai vai yaso ai ala se setu no fo lazy boy Ile na ole lua fata alaid vai aso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Beta mai ana ile Facebook.

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo ko foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o ka vale. A ona me piko sidi. E nga le luoli ma ka la lava ya so le ko kong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa o tau ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo I si au unanga. Warren of Fitness ile na o le se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Valley, Bole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molly Fali in Sinia.
3: Radio Samoa, Tassi Lima Ivatolu. Amor.
4: Radio Samoa,
5: Tassi Lima Ivatolu. Amor.
6: Leo tula male tanto time le wanti le neva ngala fiafi Lewis formula no minute ne talo le fitu male tau tua le defu vangala fiafi Fantalo fantu ya salama tua rompi la wano malor sui fumruia fa fawina tan yalu timu ia lantongo yone malor sui fumruia fa fatel fantasi mai le defu vangala fiafi sina leo lungo le tanto YouTube channel Abelia Mikaele Penny la file alfa ku Penny fa fatel fantasi mai Patalo fatu foi zo so ya Aaron Silla mano prana toi lolo tofi stawa sa etwale le mo molitanto por kalame ma lor si fumru ye le vanga la fia fi se usha le va polo pauli yo e lunga po fa tele fatu si mai le ni ya fia fi le ngata fo le Nicola Ulu se fumru ye Nicotina nga wang ma lor si fumru ye Tina ya fa amo mo na mo ye uto le lo fumla nga le yo le tua fa yunga kia Tu ya fiso tau ili ili soifu manuia fa taile fatta simile ni

Nai musika mo tantau le nei fuavanga la fia fima le tautua le radio Samoa se furu lima iwa tolu a molu sful tansi minute tan fitu tan fitu. Toi fa saluino tantu tala mai Samoa pio no mansini ai. Chere tanto po club me se va ingo tanto reporti mo oilungo la wala ya wala ba fo ia fima langa inga le ngata fo lea. Ya ole mai ai u fe amgar wenga pio na e yai le nei yaso manor nga lue manu le usu manu le tawata I manu fo lea lue lea isa ume ai ai ya. Let's lunch on the air so mang have my lofia moilung on our Anga my letanto San Fernando way le my to watu blocker vangle na State Highway 16 tasil na vangle to vai 25C blocker pe on the yetanto the nefu vangle afiafi ya mal State Highway tasi le fo te my to watu le fo e mo metanto mo li vangle na a lot fai lo me yetau te tau on fai lo ya joy blocker ile fa fonga mai le tanto to do Lungo le tanto wala mna wanga etu lungo le motorway lungo le tanto wa wala lo papa nga etu no short tasil na vainga ya lo fai lo ma ye cha o lo fai si pisi ne ya fia filo no winga ya fai fai le mu ya lo sampe fa penate fa fonga mai lungo le wala ile tu o tu langa le wita tu ne ya fia fia fa penate fai malanga mai ile maleva le pisi fio lo lo ya ngai maleva le sa ne ne o papa tu choi le ngata folia Manu Reua Fanga solo atu itaka nini Papakura Tansi le nava yanga le fofa ilo mecha Ufaisi pisho le neva yanga le afyafi Le ngata foi lea le angai tulei papatoe O tahuhu o tara Iepe fape ngake kami kami ya kuikua Faifai le mulo usa peke kami kami Ikua leo te failo antie te oe pisi Ngai pisi li tanto wala le fefi le neima Fa funga mai Ole tanto tinu upe fape nae Manava ngaruenga ole ne foi ya sorulu la tau Ole ofa tulei I onehanga Fanga solo tul fai tulina le fo ye se longa le lei ya anga fai siti le lei titem sano po se mo le fast full fast lima minute ya ona e anga ile ta nu ilo mota mo la wal tebi le pe mai ta watu le pisi ya o lungo le tanta wala ile nei fo vanga ole a fiafi anga ya tu ile fai tulia pe fa pe nete malanga tu talu le city of le mayoro Fanga solo tuina hawks se fo ile blockers pay Vanga lena le fai lo mai ole pisi tulanga lena pe ona ye tato ya lengata fo le fa nga solo tunai titirangi ya Newlin ya ba tulanga pe ona ye Kirsten ya mal fai tulina hinte sene pe ona fai lo mai mo tato al fremle la tuinga I Penrose ya ma la tuwa inai me Wellington lengata fo le Shiva Bank fa nga solo tuai GI tasilena vanga lo fai lo mai mo tato ya pisi ile nei fo vanga ole a fiafi Rono winga e fa funga mai ma langa te lungo la wala fai fai le mulo sa fa mun mole nei vanga le na le fai lo mai motato fai si pisio le nei fai vanga le fiafi ia ono na ua ma na va fa tasi fa mun ngalwenga ia mole tato tinu pi ona masani eta tau.

Fafifianga ma le penina o tia fau ma nisi na o fatunga o le sapasuye au maile ang sala. Ioe, ia fatasi ma le vali vali e o mata ia mapungi o koe ma nisi le rilafa. E ka fiola e ia. E mao ia fale mani ia. Pule au le fai ngola u van. Ia o le meanga uka koe. Keu keua inga ia. Ah man, ia mamata ngofie ia foreign sia la tau. Ale ise kupe ola ila kule vari. Ah, epe ia o ngai ele. Ah, pe ngai ke ferwa i male, male lua afe ka la ila u ako. Ah, ia aile I lua. Ia kakala kule ako a kako. Ia e kumu I valvalinga. Iyo, nga fo ye nice ya ya. Ale ise kupe kone. Ako a ngai kumu I valvalinga ke alua lua. Ia se iange la uvali. Ia fai popo. Quite fully cargo if I'm a fighter for Polaco. Yeah, Olea Manu, I don't know for came for the summer. Elea Masse Popo, you are for that fair Kula Popo, a cafe, my family cafe, Kelly Ilano. Ah, young Kilfa, the young Quemola, a mola, lava malapia for Lily. Ah, young Miranga came young, you're a Maru. You're my quite fully cargo if I'm a poor porridge. The full of a minute and Natalia to laugh it or Lauta Atta. Ah, Masalo, I want Leva, no for Sieta, ma, Malona, le fifietele, too long, Leva, Eva, I a lung ole, ole, falling on happy. Ya, what we le Aisha, le Aisha, tell a fire, Leva, Angalina, for Fonga Militan to Olva Angalitano, no, Missita, ma, pe, ya, se tu Masanga, tato. Ole melo le ai mai lungo le Facebook ma kau kala mai ma tala no mai wow ne vai te mi wo ye yo swinga io e ia masalo ai o e mala mala ma ia tato ia e fai al vaenga le masalo ai mo wai ni tu se lendi ah ia atu fo na se si tu le tala no mai sto ina ia la fu sa olo na ia fina ngalo ah ia ono le te mi le nei kasi le nga me lo ke lo le mo wai ko ya ya sen kai no ka kire fa ya le nga me ole ai makau kala mai ngor Facebook ke lo nga ko ke le ko nga fa ya va nga le na le nga tel tu pula nga tala vo ya sau de ku pula nga ko ru mare fa ya sau le ko su fu le fa su fu ka sa nga fu fa ya e o fo la ile o va le lima su fu le ngos fu ka sa nga fu va ye wa ye na to fa mai ya va nga le na ah ia ole fai ola ukuka ia ma AI mai lungo ole Facebook ia ma tala noa mai ai a pela le le winga ola tana fuli ia eleisa ta tala fia tu fai le vaenga lena e ui ia wa ngalo ni mo ia I tatou tasi le na tu maanga ole tatou wa tunu una awa o ina I tatou e matua awa ete aisa vali awa ete tautala mau mama mane fafonga a wawa onga na sa mai e li tatou matua mo I tatou. Ia ai, ole te mili nei peo na utawa, woi ei suinga. E kofu ale kai mia mar suinga. Kele fea o kakou, ia wa kakou mai e ngele ngei kemi wa pule arka malo makuwa ia ilanga me fai. Ia olo ukau sami mai ai mai lungo Facebook mai kau kala mai ai. E ui, o la sa o wina tatou. Ia e awa e te ai tautala. Awa ete ai savali, awa eke ai ku, mea umanga nga faa ton, ton wai tatou, e nai au tatou ta amatua. Ala ulor vaenga lena, o nai mawai ia a otu seleni. Ia peila na ufa manu lua si koe inga ia, malia ia lo finga ngalo, la ele ka mea la fai, a faa pia, o nai mawai se kupe si vaenga lena, o le mafu anga tonu lena. Ia lewa fai ili tulanga lena ilungo le tatou Facebook, a, ia ole, kausami ma tala noa mai lungole ole Facebook tele afe ala no vai e mo tilo tilo iai ia ngo fai o foile le me foile le ale no nice ia faru la koe runga e mo ia fu ia o kire fi fi ai foile vai ngale na mo le kausami foile lo le aima tau tala mai e ui o ngo ngai mau ai le selengi ia mangalo ngimo ia te oe awa onga le tu ina ma le lo matua I vaenga le napi ona yei tatou awa uia ia onga ngai maua di selengi o kasi le ngā vaenga le uti loa ia ona e faa tino ia tatou le vaenga le na valu minute ona tando le tu lai fitu atar fitu ona utu se ea tu le tu e mamoli atu mo ena ia tatou tala mai samo ia pi ona
fa fonga ile ta le valu ta ona leila ya mars fulu male lui le bou a misi mai le ya te ol fulu lua ana leila no winga ya ole ta ole valu a ta fitu ole atu mo molie tu mo oi ne ta tu tala na mai samo ya ai ole vanga le na tu langa le na pe ona fa fonga me ne vanga le fifi onai vaenga mo ta tu pe ona ta wo ye swinga vai temine ha wo ye swinga vai temine ya ai ole tu langa fo ile le e kakeva ai malifa ngongo wo le ngata le tupulanga ya wo ofo ye ye ka ko pengo ka ur kupulanga le limas furu lima lima ongos furu ya ai fa pe ngai mo wisa usiling e ma na ya fo le le pe a fa isi si fa nga fo le le tau sami le le ya umala ula ka usaminga ya ona etala noa mai lo le ai e fa makala la kuka Ya umale leone e tau sami ai ole matangai ole mele ole utala no mai ya angaike ngaike e kumu o ngu mama vanel fa fo ole ngana tu sa ngana tu sa ona ye malam lama tato peno tawa ole me o ngai mawar ko kupe fa pela wa fa fiang e kau sami mai lungol Facebook ma e kau kala mai ere mo wa sa kupe me nga ya ya Ile Maria ia lo roko kako koe foi kuori kors ful fas ful kausanga ngai eil Ile fatonunga lto ina marelo matua Le ngata lto ina marelo matua O faya onga sa tatu wa ongai Ore kumare anga fa sa moa No foi lalo me tautala Tumare anga fa sa moa Aua eke aisavari Aua eke kuma e ai Aua eke kaukala ia mangiau mea ai lo fufonga Ya va ni fa funga la tinu. Ya al tu langa pe ona fa funga ma yeta tu ole tupe. Ya okuara al kupel nga fa mel fa punga la ye ole fa pongai o mea leanga uma. Ya ngala ko fa funga mai e uyan ko fa le lelo mai lungol Facebook va ni fa funga la tinu mo ko mama. Ai o lo tali tununga. Il o se tu le nama sianga la tinu ul neyo Samoa. O le waka ko ngeni usila le waka ko ausekalia le waka ko Amerika. Ame kiri alu ipe ma ave lau na wanganu. Afa pe fa me melo ilo mafo fau samua. Tulanga lena yei tato. Alu ma ave. O oe lena ya e faya tu lesi mea le lei lesi tangata. Ya e ui ala. Afa pe ala te faa fonga mai le stala noa tu lea fiafil ne ye tawa. Tawa tele vanga lena awa le avele nau nau tele le kupe. Ma me wa ngalo ya te oe le me te tau on fai. E ofo ya I le telo me ye kakeva ai. Fa anu noa loto loto I le ngangana. Fa anu noa loto loto I le ngangana. E ye ta alunga yu keva ai pi fai fa kau wafu ilili. A o le ngangana o loo fa o nga ina. Oi ka fiola e so mai. Ya. Tatia yo utafa. Boko usila fia moko malam lama. Yoe. Ole tama po fanau wa tangata. Yole upu maltala. A ofa ngawa mangu. Ya fa umangi oe. Ngawa ko usila fia rvanga lena. Mole fa fonga le tatu watinu ule neifu vanga ole a fiafi. Ya male tautua pi one ye tatu. Ya ono nei vanga e kau aya kuya okafa. A fa pele leima o ngamu oe to e liu liu wai so mafufaumo so manatu so langona. Ile tulanga wa ye kako. Fa ile namo tatu. Fa I oe mafati te inga lele ili isi tangata. Yoe. Ya ua ki kau kala me mau mamangi. Ya nga fa ile ilo ki ngara lu o limas furu. Mama! Ai lau me ai le ma ma fa ali lunga Facebook ma kala ngok. Nga fai lau tala I lau whanga. Ma lau whanga we se a ele kai kai o lunga menge o menge o social media. Pe aku, umma le lotu le sia fia fio fai aku. Fa longo le le mai o tau fa na ue I se ia o aku kouka ma. Yoi. O awa onga e fai te tonu o le falele nei. O le awa o inale na o I fafua to le falele nei. O awa onga e fai te tonu o lo potu wa onga. O le awa onga le na e fai fafo o le potu wa onga.
O le awa onga e fai to tonu o le farsa. O le awa onga fo ili na oe I fafo le farsa. A ko vai mai la re koko inga e eise me nga sasi e re koko inga I le taimile nei. Awangi o vai e ko fai se kamai kiki. E o manku ai kara a. Fai le meo ke vea koe fai awa ko ke fai a mele fai al toutama. O lal mele fai al koukama. Ko kiki moe il fel fengalwema.

0: Matango fia sa uzo ya Isaac Pula Manisi na fatunga mo tato uli ni fuvanga la fia fia Sa oe la ukama ole ukama ika inga fu Lili nga sa unge nyubisida korumasi nga fo ya kulo sa mo Yang sa vale lungol pae pae maaf ma Ouch! Sana mai samo.
1: Fofoma ole fa popo fo ele nei o telefone mai samo. A wina sa mai mo oe ele ole tio fa longo longo ne radio samo. Tasili mai va tolu amo.
2: O tato ma futa ele o nga tu tonu fo ele nei va yaso. Fa talo fo si o tato butino o o tala mai samo. O leo boto e au talu fe furisai mai lo ilo e tai tai. O malo ni usila ma samo ni si o mata ubu tau o ele vano no fuai. O atunu e lua ile au tue sanga wha au au pea. So o tanga le leo malo ile naunau tainga, ia manuia le ati na e o tangata. O le sorua le vana so nei sa feiroa ia tua ile pale mio New Zealand. Le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, ile pale mio Samoa, le sunga la uria le mali atua le uatea polata e wafosi, ile laumua i Wellington e New Zealand. Ma fai ai tala noanga fa avao ma lo po o pai lento talks. Lea sa to e asi e si ai. I mata upu e pe o ngā ruenga fa avai teimi. O fe fa ata wa inga, mata upu tau fi malanga inga le vao tino u. O le fea ngai nga fa uo a Samoa ma New Zealand. Ma le malanga atu o tanga tanu u Samoa. E na nofu i New Zealand le porakalame o le kuota i tau sanga teitasi. I le fa mtalanga tu istu sia fa lawa i tele. Ma ile ofisi o le malo o New Zealand lo faa ino ai. Le faa fitai e le pale mia i atui sinave maulu mtotua Christopher Luxon. Ile teitai o le malo o Samoa. Ilana malanga talua i nei le vala ulia. O le se lau te usanga wa atoa o pulenga New Zealand. I motu o toke lau. Ona o Samoa o le faa i tuto alea. E uru fale atuai i tutonu o i motu. Ile porkalame o ngalu nga faa vai teimi. O se tasi leo mafu o anga o le asia le pāle mio le tātu utinu o tātu utangata o ngārudu e i New Zealand, o ona o le fia mori mawina o no fuanga o lo fa mautu ai, fa pere tū langa ia ia inga o ia ngāruenga, ina i saunga le mu, ma maru pui pui o le soi fua manuia o tātu utangata. O le fai unga o le vaya sunei u fa moe moe toi te liu mai ia i whanua, le teitai o le tātu malope a mai o na asia no fuanga, O lo ngāruru e itanga tānu o Samoa i ngāruenga wha avai teimi. O lo a wai ma le minstāl mta ngāruenga o leipa o lo i eile wa i o lea porokalame i Samoa. Wha pe aile ofisa sili o lea mta ngāruenga i lo tādu o tino. O lo malanga wha tasi e foi, ma le kone sula o Samoa i au kilani. Le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau la i eile sila sila. Ale o tātou mālo i le te mineipe ma waise isi la veai. E le ngā tele tonga fiti o ngā se ngā se, ai o le mau ai o vai mo fuala au. O whaeroa i le nusi pepo le sa vali o le opulea le mālo. Le malanga atua i le atunu o le minstala ngō lango le mtanga luenga le soifua mālo loina. Whapele ofisa sili, manisi o ofisa sini o le mtanga luenga e whaatele noa. Vaenga tonu e me whaiai. Ona fa mautu le fesoa soa ni mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pēna si la fia o saina le tasi o tenu, o lo o maua ai le fesoa soa ni o fō mai. Ai sa fesoa soa ni fō i lea malo, i se au malanga o fō mai e whaia tau tonga fa apitoa, le ana o lato u whaia i lea ngāruenga ina ua mana o mia e Samoa lea fesoa soa ni, ina ua tuai maua se fō mai fa apitoa, e whaia tau tonga e sa i diai mafuanga o mario ni tangata, sa sue su e ine leo leo le mafuanga. O lo iei le fuafuanga e mai a saina, o na malanga leo le minstala ngolango le soi fua malo lo ina malana au malanga, i le atunu o intia o lo iei nisio fale mai, o lo ave iei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tupe faalu le tatu malo le tausanga i le porkalame o ngase ngase, e awina atu i fafo mo tonga fitinga. Ma o se isi leo mafu anga lo sa ili ili atua i atunu u, se feso soani. O le masina le tekne yo yuni sa mori mawina i se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama i matotua. Leo lo oso so o malifere o loli netla. Se ngai o inga se li i televona i a se i aile ato sa i aitupe o le pamu pensini. A o sa vali atu i a se tangata fai ngaluengo se tama i ta imale ato. ina wa uma na faitau masiaki tupe o le pamu. O leo wa failo aie leo leo, wa pua ina lea li itelava uma ua mōlia nei le faio lea soli tūna fono. O mea pua ata CCTV po security cameras, o se fesoa swani tele lea isa ilingo ngayo inga soli tūna fono, e peo na tutupu ile tenuu, ma VIP sinisi, fa pe faleo nisi o ainga e tufua, ai o whanau ia onga matangata mātutua inga aduenga. O talia nei lea soe tūla iei lea taule lea el fam sinonga, ai olo onofu tau fia nei ilva inga leo leo. O tangata ta alo li ta alongo le feausi po le swimming mai New Zealand, ma use talia lo utau sinio. Manisio lea tunu e fia fia ilea tina eino lea ta alonga, e peona whanga solo lea feausinga ele vai oso nei. O lea songa fuana amata mai ei ngāta i fale, o le fale tani mālo le Samoa Beach Resort i Muri Whanua, ma awhi ai o ngā sami i le fio anga o manon outa. O le solua na amata mai ei ngāta i fale o le malai wa alele wha avao mālo i faleolo, a e tini atu i ngāta i fale, o le fale tani mālo le Samoa Beach Resort. O wha moe moe le soluru ma le stofi le neiva yaso, e si iti atu a ili fe au singa isi umu, I le nō fuanga o lo iei le whare tani mālo le sina lei, o na toe fo i ane ai lea i manono uta, ma anga i atu i le motua manono. E to ono le au fe ausi mai New Zealand, to alua mai au stari o lo tau sini o ai, ma le to alua se furuma le lima le au fe ausi i Samoa. Stasi leo ta longa o mori mawina le alua lupea i luma ma to tere le tūpulanga televowa le atino u, ua fia fia e a wai. Ua fa ingoa ina lea ta amiru sanga fe ausi, o le Festival of Ocean Swimming, ma e whaia le teimire nei i tau sanga te tasi. O le Samoa Events, sa te pena ina lea ta amino sanga le ta longa whausi, e pei foi ona sa te pena lea au au nanga tū maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa whaia i se vā yaso e le ima mawatu. Se lau mare ono tangata tau fetuli na awai, ia ma onisi fo i sa tau sini o aia malanga mai atunou, e pei o Amerika, o Australia, New Zealand, Saina, Japani fapea mafiti. Tala iyo le neyo solulu, soi fuoia.
3: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te fatali. Fatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E mafai o ne fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fā pēsili manisi fām talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fā valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fā valu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
4: Nena fa manatu tawo na mo tato failo ku yor fulu fa mon mole ko ngisi ku e fa mo molo ku e fa mo molo ku yor fulu iyo ele le yale umba kor ka marulu anga ke malo a ya pe fe so so ani le tui ya ole fulu ya ile kai me ke mawo e waile fa pe la failo ku ngale nga fo yele fulu mo e a e fa ya lo e ke mawo fulu ai kakaua ngō whailau kui ia e whape nao na fiso swani mo oil tengmi te awhatia ma e awhainai I le furu ia a whape ala o yengisi kui o e whao ngā inga ia kuu kui ngā ai whaile kui o le furu wha mo mole ke maharusi ai kakau tātou talana mai sāmo le nei vāngo le fiafi mai le tōwha utanga vai tipi utanga vai ia I le o ngā tutonu le nei vāyaso mo le whafunga mai o le tātou tenu wālau si le fia me lo tupu I lau whanu o Samoa ia I le nei vāyaso se ia le taon vanu lea swan tau la whapenante mo session whapoponga o tātou tala mai Samoa Se mal tanto proclame se vai ngel tanto tau linga ta foi leo linga ti falo le tanto mo tilu ka le no fai nga faiva report mal ofisa vai tau yo kilani hanga solo ye ya fufuanga lo nga todo never yaso manu lu fa tulanga ina mota tau le sole me ta want to palasi mal sfumal tolu tikeri fai sino po wo tanto le tau na le lali nga ta foi leo nai au au na fi le tanto tau mo tanto le so langi leile tanto tau mo tanto le tai au na ye nai ti bunga laiti Ya to uluwa ma sole nisio vaeng a fia imal tanol tang mo tato ili a fia fiole so to langa foi na yeli talo ta mo ta to lian so ta to u va va so lo ni ti bunga ni sho taimi ya mission ai awa la fa pena na fie le talo le tau ya masvidi malu la fa pena na fie ta to lian so ta o fa nga so no twai lian so fraile to langa masali la foi pena ye ta to le ni vai taimi tato tala mo Samoa talo tau le tato tulu o Samoa pe fa pena sa uni so fa ngamlanga mo Samoa ile nei fo ia vayaso ia por fa ungu nei vayaso lua se funu male valu tikirilo na manu lu lua se male lima na maulalo langi leile talo tau mo le tato tulu o Samoa pitai ilo fa pena la mfoi o na yei nei timunga laiti ia e afiai nisho vaenga Laini la pata ingo matangi malolosi le ngata foliona ilolo vai peo li yai Iolo solonga le lei ma tulanga le lei Le tala le taumbo le tatu tenu o Samoa ile nei foi a solulu la tau Pea pea na saudi saufenga malanga mo le tatu tenu o Samoa Ile fai ungo neva yaso ya maisi ayo lanso atayao Ya monisio fufuanga peo na yei tatu Se ma le tatu poklame se vai ingo le ngati falo le tatu tenu Marka leno le fai nga faiva au kilani Sifu fitu minute te reiva le tayao na li lana Suwa malinga nasi farimbo au kilani Mau mali atu ile luos morfa minute tas fulu le poa na nei Onei hanga fa mawina Afa tonu le valu le tayao na li lana Suwa malinga ngati fale luos morfa minute leiva Ile poa na nei ole atu mau mali atu ele ngati fale mo onei hanga Mato nei manu kau hetsa valu minute te as fulu malilua le wawi suwa ngati fale Ono minute tali tasil vavewa na nei la fapena Ona tue mou mali atu ele ngati fale mo manu kau Ole no fanga muri mai pinti le fama winas fut fami lute te as fut bali lua le wuri ana le ilana suar nga te fale Lua sumar fami lute ta le tasi le poa na nei La tue mou mani tue le nga te fale mo muri mai pio na masari ai Ia le nga te fale le tante o tenu ile nei fo ia fiafi Kalenor fai nga fai walangi lei le so fa penata e au fio lolo le aso wa fraile Fai ungora vai aso le aso tona ia susase ia pa ilo na aso lua le fa ilo mai Langi le lei ia mamata ngofie le tulanga le nga te fale mo tantou Ile nei fu vanga le fiafi tala no tau man ngati falo le tantu tenu ka le no fainga faiva report ye mal officer va ai tau yo kilani

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. E le aise e tō e wha mamali ua wha whea ngai tupu matamali. E wha pēr le tala, e le aise tō e soona tau tala, e le ai fōi se isi e soona tō e talafoni upu. Awa o lea ua fifio a inga I tala e lua o le maota. Wala la ta'i tū la toa I pou o launga. Ma ua no foia foi tala tua e le tausala ma le aumanga. Awa ua fea ngai vini ma tāpanga e pei o le upu I a le pata. E le ai la se toe wha mamali awa ua pa ia fafo, pa ia fo I fale. Ona o le e mai ma le tala mai o a ao. Ia manuia lau fa sau sau.
1: Ta lofa lava.

Let's just find out what you know. My tell you, if we're going to have a fiafi birthday greeting to Pesita and Taylor Lesio. Oh, sure. Let's all us find ourselves. Hello, Fanga Mole Asofa Naule Li Leo Pesita and Taylor Lesio in Singia Leolitanto Facebook page, Molitanto YouTube channel. Ilene for Yaso. Via the loft from Langaleo Le Tour, where the Milo told Sumar Fatu Sanga Leso. Manuia tele le tua mo oe, ma ia toi faa popo nisi teu sang o lo wola. Alofa le tua e fwa i pele malosi e wanga luenga o fenga iai. Alofa angalina, ma ilo uso ya Maika te vanga. Valiena ma Joanne, ma le fanau. O tua faa fine, alua ilo moana, ma vai ma le fanau. Venho ma Ami, ya ma liena. Manuia tele... Loaso soifua sili sili ya lo fanga o matu mo oe ile nei foi vanga na fia fi mole tro fanga so AJ tai ya mo nga luenga le lei wa foi ya le tato wa nga luenga pe ona fa tu tai ile nei foi ya fia fi ki ana mika manu ya lo waso fanga o Nico Jones sa fa popo la vivi ile tua lo nga ngai fa manu ya yova tamata no mawala nga soifua. Yeah, Moana Pacifica, Manuia Luwaso Fanau Kassin, 26 years old. That's from Kia and Mika. Manuia Tele Luwaso Fanau, Luwaso Soifua, Ileso. Lele, se yo wa yaku pe yeise si ka ku fa mangyanga las fanau, mela so soifua ale yailu no wingana pa fuala nana y tatu fa mangyanga las fanau, ma soifua. Ele ne fu wanga la fiafi maili tau tua radio Samoa, se furulima iwa tolu amo. Ya pe on yai me mele si tule pe si si tanto imeli ya le le na pola na ne tanto aso fa na ulo tanu me ta ulo ne fo vanga ole a fia fi male to tua ya ale radio samo se fulima iva tolu amo to umala male ba vi me mal manu yo to aso fa na maso so fo ile so talo ile tu ye fa popo mo te fo ya tu ni sia se tele mo oto ya wa ian maftanga ba inga me se o nai fa na upi oni ile tu tua ile nei fu vanga la fia fia radio samo se fruli ma iva to lu amo mai le pulenga mala ofenga luenga man wi te lo to wa se fa na ma so se fo ile nei fu vanga ole a fia fia happy birthday to you all.

Fasil silanga, mafutanga pua pua I savai. Ano foia, falemua, faleva aima falseu, ti a mawurulunga na fapele upu. Se wali lingo le fongatia wapauli tua vao mafua malu. Watangata loa loa le vafilfili maleasa sangata. Ono mato fatu lou le samo I upa ia sau saungata. Ole a leo o iaiso mato leo. Tulou, tulou, tulou nalava. Ai fa sino tolu le nei fa silsilanga. I suli umba. O alo matama fana ule afio anga o pua pua I savai. O loa lala mapapa a au I au kila nenei maso se tasi. E fia tongi sana maa. A walava le fa moe moe ole toe fausieina. Ole maru maru ta pua I le faka sae tonu. Ole tatu nuu. Ole afia le feiloa inga I le Otara Art Center. So luas fruma le lima yu lailu o luono. Ile tao le tasi le awouli se ia pa ia le tu le lima. Ile a fiafi. E mana o mia low away mai. Tato suala o pule mafaa soai. Lima se furu tana le restala. Mana tua mai sa ulafonga o wale tau amateina. Ole nei faa moe moe. Ile ava ma le faa no alutele. Faa moe moe ole au liatu le naso tu upoina. Tato feloa ia ile lofo le tato matai. Faa ftai se nia. Ele failau tusi male laulau. Le mafutanga. O alo matama fana wapopua. Le tato faa sila silanga lena. Awane ngalo sa lominga o le tusi le songa, fatasi e male lominga, o le vao filfili, e mawai fanu pengo samo e sifon tutuila mamanua, o nisio tala tu o samoa o le upu, o le matafa yoye al matai le faingo le faa lavlave, peyo le faa poiponga, maliu le osio singo ainga, fesila fainga, o paolo, si I faa nalo faa langingo le kalesia, male telo ngangana faa lolonga, O lea ua faa pa uina nei le tau ili na o le limas furu tala ili tusi. Iyo e limas furu tala ili tusi. O le so ngā po o le vau filfili. Ia a ele mai ale masino yulai. Na o le ofisa lava le radio Samo ili tolu pa tolu ono Hopewell Avenue Manukau. E te mawai. Mo nisi faa matalanga. Mala au le luo no lua tasilima iwa tolu. Luo no lua tasilima iwa tolu pe tanga yane. Ile shompa radio Samo adot koutara nse te faima yeisau oka. O a tātou tusi le nā. Tim no excuse sumpa. Wa sau lava le malulu. E ati li eilo malili pia e nofo ili fale. Suma ia so ngafua uma e faila ulua lue. Ile sumpa le Tim no excuse. Maua ili afu. Ole ata male ma mao le tino. Aso ngafua is Tamaki Hall Community Hall. Lua fafa is Tamaki Rau I Otara. Ile afo leono. Fapea le aso tofi te puke hall I Otara. Ile a foleono, ile a fiafi. Ele ise tutongio neifa marastino, tato fedo yai. Ia inofanga pi ona ta wilunga. Mafutanga sapu nawa I fale alili, o loa lala mapapa a au I au kilani nei. Ae outele itaya ina hao maunga loa, matatala le taafi tua lua, lea naifoi le aso le ainga sasa umani. E mua mua lava na oufa tulo watu wa ipa iyo le atunuu. Awa ole a olea ua taoto ilango tonu, ilanga tonu ma ua umafoi o na tuu lau puaina pa ia ma mamalu o Samoa. Ma ele ai lava se tasi na te toi ave sea. Ai faa sino tonu le nei faa silsilanga taua, I alo matama fanawa le neinu o sapunawa. O loa lala mapapa a au I au kilani nei. Ole a fatonu ina ilaso luas fumalimo yulai, lua o luono. Le itu nai afon se fulu ili nofanga lea sa fatenu inai. Le tanto lotu faa manatu ili hora le PIPC onihanga. Faa mole mole tanto mafutanga mana tuo mai sa utaitai awase tanto faa malustino. Faa pia foi tanto nafonga. Ole naunau lava ina ia faa mautu ina ma faa mausali ina peale alwalu iluma. Ole mafutanga awalava se utanto wafianga isamoa mani usila nei. E yei le manatu mawalunga, tātou tala soifua ma ia sopo atu yei lo soifua maleola. Tātou filo yei le naaso wa tō faina. Faya le nei faa silisilanga, male a nganga faa lalo lava, ole lalo wa fono male komiti, olo seinia le tātou faa silisilanga lena. Ole ata oto ia faa maene o ia o tailo loto pa ia Samoa. E a fua mai ona tua oi leonone le ufitia ole matai sawa, Ile tui manua se ia pa ile moto na fanua. O alo manu, ile ta wilo ai malo. Tulou, tulou lava. Au le nei faa sile silanga e faa sino tonu I alo matama fanau. Po lanto uma oe na soifua mai.
ile tina ya ana malaya sua tilinga foil sale lavalu watalo watu malenganga faalualo ole afai ile tatu filo inga ona ose mata uputau wa watula imai totonu le tatu ainga ifotu ngalu teine sale lavalu ole afai ile ile aso luas formale lima yulai luo oluano ele ituna se formale lua Ole tuatusi fitus for the weak menwe imangile east. Fa mulmole fa utangia maile neifa sile silanga taua. Ma olole awai mai. Le ale tu waise fina ngalo ua autasi yaile ainga. Monisi fa matalanga fa fso taile telefoni. O lua ono varu fa. Fa iwa lua tolu. Fa mulmole atatu fisila fa yaile lofa. Male angale leyo le tua ili naso. Fa aftai sua kalolo pese siya opo. Olo o sei ni le tatu fa sil silanga le na. Ile ava mal fa no lo botano twice felo ingo le tatu ainga. E fia fa tanu wina ile masino setema asos formale no lo onwono. Ole nei felo inga. Ole a fa ile moto sia a le atua. Yoane aloni neva se manu fa u mo mua a pele ava. Isa pulu isa le longa. Tali tonu le afa utangia maile nei faa salalaunga, mo le tatu faa tansi uma ya ile nei aso, ile naaso pei ona faa ilo atu. So ifuwa ma ia manuia, o loo sainia le nei faa salalaunga, ele sao le ainga sa seo manu ana teni, sui ua, sui uma ua lango lango ina le nei faa salalaunga, seo manu witi fonoia, ta faonga ti asione, si ale atawa yoane maritole afuwa Yosefo faa aftailava, Faftai o sua kalolo pese a leai si ito e fasa watu la vaanga lena. Faftai o tole afoa Yosefo ya alo senia le tatu faa sile silanga lena ile nei fo I vaanga ole a fiafi. Toe faa fonga mai le faa sile silanga lenei. Ile avama le faa lualo watano watu waise felua inga o le tatu a inga. E fiafa tenu ina le masino se tema asos formule ono lua o luono. Ole nei felo inga ole afaya le moto sia leia tua. Yoane alo ni neva seu manu ufa'u mua mua peleava. Isa punu isa le longa. Talitono le afau tangia maile nei faa salalaunga mole tatu faa tasi. Umaile na so pei ona faa ilo atu. So ifuwa ma ia manuia. Olo osainia le nei faa salalaunga sao le ainga. Sa seu manu ana teni. Sui uma ua lango lango ina le neifa salaunga Seu manu witi Fono ia ta faonga Ti asione Si ale atawa Yoane matole afo Yosefo faaf teilava Ya o ila atawa lo senia Le tanto faa sile silanga le nai le neivango le afiafi Ole ata oto ia le fiso mo na lau Matou te le Falo ina le afololoa yopa ia Falanu ngata Samoa Ele aise vave po se poto na te whaapopo peto ese se iota. O pa ia lava he maile vavau eo o ili whaavavau. Ai ole asui tonu le mata ole niu, ma vili tonu le ifia maina. Ile aunga ma le whaapo ngai ole nei wha salalaunga taua. Ile ava ma le whaalo alo, te talo atuai ma valu valu si haa ole la au. Isuli ma feoi ole suafa seu manu ole fetu tasi. Ilona foyala I fanga le misa sa pulu sa le longa. Wa yeise langona wa uneyo seu manu ana, seu manu sa le lua, o le toe tangata matua o le tatu ainga. E talo sanga ina lo o tau mamalu, tatu utoe feiloa I sa le longa. Ile lao ni neva seu manu au noa ili asus furmalo no setema, lua o luano. Se yo tatou swala upule mafaa soani o tou fina ngalo. Ima ta upu onga onga watula imai. Totono seo tatou ainga. E winga inofo. Safa atino li suafa seo manu. Ile aso se fula yula ilu o luano. E talitonu e solitu la fono lona faa tuna ino. Wale tu sae mai unga tusitusia. Ole tu la fono male faa sinomanga. Ma malu wa Samoa. Talitonu la teta yatu le tuolo o tou soifua. Ile na aso tatou te filo ai ai. Faya le nei faa salalaunga, ma le faro tele sa inia seo manu ana, seo manu sa le lua, masuli ole ainga poto poto, olo sa inia le tatou faa sile silanga le na,
ile nei fuwanga ole a fiafi. Mole mamalu ainga Samoa lo lala ya ukilani saute, e vala watu male falo alo ina ia awa yatu le sue suenga, matala noanga mole soifuo le mafaufaumu tangata Samoa ni usila, ole autuo le nei sue suenga, ole faonga ino le tatu ngangana Samoa, e faa malamala mai soifua, male ngase ngase ole mafaufau, o sea vanawa tau e faa soa maisi ainga ile tatu ngangana, A faisa e mana o mia se fsoswani mai lau fo mai po lau GP, po se isio le ainga I mafatianga o le tino, malangona le sifuru male lua masina tanu waifa male mole, faafso tai mai. E te tau, ona a matatu sifuru male fitu te usanga lo matua, tala noa mamala mlama ila ngangana Samoa, male faa Peritania, malala I pito nu o mangele o tahuhu papa toi toi manukau o tara, ya mamanrewa. Ele a waila tou e vala talata sotanga. Fale ainga ma Dr. Ioana Mulipola ya ma Clarilyn Mariner, Research Assistant, I talanoanga o nei talanoanga e vae vaina I kulupu e ta ilima ta yono tangata il kulupu e tasi. O talanoanga e vao leono sfulu anga ile iwa sfulu minutele umi. Fafso ta mai doctor ta vale Ioana Mulipola le AUT Ile telefoni le odwa tasi, iwa lima o, tasi tasiono. Ya, monisi vanga te fia malamlama atiriai. Mafutanga ainga samanga leo o. Ole ata oto pea ile potala o Samoa wafale tulu tulu itao. Wasoo na tayao. Aifa sila silatu le paia malamalu ole tato mafutanga. Ainga samalanga leo o. Oloo a fifio malala ya ukilani nei. Ole afatan wina le tato mafutanga le vayaso fau, aso tonai, e aso momua. Masine valulu oluono le holu masani tasi anga le tolu Ropata Avenue, I Point England Glen Eden, Glen Innes. Ile itu la se furubali tasi le tayao. Tatalo watu, ta uolo tato wa poto poto yeba ta upe fia mawa yaisho uto finangalo. Monisi famitalanga faso tai le telefoni le olu tasi, Oluono, fitu fitu o iwa faa. Faftai, wai vai mali mano yopu lea upepe, olo usainia le tatu faa sila silanga lena ile neifu iwaenga ole a fiafi. Ya pea langa le paunganga ya kaku faa sila silanga le watanu meyetea uase ukosia kia kungike wa misi ya kuse faa sila silanga ya ona faa le tonu fu ile ona ye tatu po kalami faa nga solo le neivaenga le fiafi au keiloa au kaku faa sila silanga umanga le wau maya kia ile ngea fiafi olona asolu

E ala na si fonga matonga fia so so ya watan la uru manisi na fatunga o ala va me ku kupu le mafukanga. E ku mawa o yo ur fava va. Iyo. E winga e fo ilele pi opa mai le mafuka. E le kai kai aku o e kia. Iyo. E ku mawa o le mafukanga ile suya. O e ane. Iyo. Kusa fo yape ke ova asa walo pe yonga ile ku wale mafuka iyo kusa fo yape ke manga va mai iyo ile sembe ai ile ku wale mafuka o ya le iyo makau kia upora kama wota le makau kia la kama kiki iyo Ina wale ma minu te lewa te alitu live Valu male tau tuala radio Samoa Sa furulima iwa tolu a mo Salo le Kelo ilo aso le lau kama tu manu Vau po le mea wa Wa oso ngungo se uso pele ya Ya ale ilo nga wingo lai pisi le kama La ngo nga luwe nga Tu manu vau Ya efesi pisi fa soro ako Le leila pe afa pe o lai pisi Ale anga pe fa pe o la ua A apa lau kama ifuala au fo Ia kafa koru pingiki Fa ilua kuai, wo so anga wo.

Ole Felino tia faumarisino fatunga peona ye tatou le nevanga na fia fima le tautua radio Samos fulime vitoru a moino o sfulu rombi rute leo te alitu la valu. Peter Towers fatano fatu maa lor se fumanuia a meise ia o nai woma nai paanga peon mauma le tatou por klame. Boi, maka ukia le request se uso ya pira. Le lei pira, ole a kamfaya kuka po klame. El wakua la request na oke iloa. E maka ukia le maruru mea ngai ke iai. No inga kakaunga lwa kul pesele ki manga umia le fia firingi. Ea, ina ia. Hawa ingo fia ia ue vai vanga. Ole nei fo ia fia fi. Wa yaso se ima vaya tunei atu mara neiva yaso. Alo te faita watu reportilea. Manatua ia le vaya nga fo ilea ole tao finga ole. Vaya tamaina o aloma whanau o le tātu o tenu ua meisea le vānu I silama Samoa. Ile porkalame pei o na mawhaia I e tātu o na vaya tamaina I a whanau mai Samoa mō se lumana I manuia I tu tonu a tenu nei. Nā kuula ia nisi vāenga. Mau kei lua leo I nei le vaya tamaina I a whanau o Samoa. I efo iniso I lantu I Australia, I iniso I Amerika. Ae pei se I o to tono ni usila lea te lea to li faa le tonu I le vaeta maina o whanau. Ia ni usila ma Samoa, ma ni usila peona iai. O loo valo ia le whaingatao na toe talia ina o le vaeta maina o whanau mai Samoa I le teimile nei eui. O na o loo faa ngā solo pea le faa tala tala noanga. O le ofisa sili o faa masinonga a toai. Ia ma minista a maise o le immigration ni usila pio na whaala wiloaina e le sunga ia tanta malelangi ia inisio na wha tanta le noanga pio na iai. Ia na uto I role mafu ango na iwanga ya lai una tau fia le toe vae tamaina. Ia o aluma whanau mai Samoa I tutono ni usila nei a tonu e tau fila vae ngalea. Ai o loo e mingoi. Ele liu mai nisi tamaiti mai Samoa ina ia maua se lumana I manuia. Ele ta ea la I lantou o lea e solonga le leima manuia le lantou fatino ino vaenga lea. Ai ei lau talitonunga o le vaenga ua mafua iona tau fia ni usila le vaenga lea. Ona ole lele lei. Ole va ainga o tamaiti po ilato ua vae tamaina. Mai whanau Samoa I tutono ni usila nei. Mana tuafo I nantato. E lua vaenga. Nei telele tato tua ia o ilato ulo vae tamaina alo ma whanau. Ai ngaloa ia I tato. Ka maiki ngeo mai mai Samoa I le vae tamaina. Nei lope sau mai Samoa I ngei ua umma o na tuu I ai fautuanga ma tala tala noa I ai nisio ainga. Langor kelo ka maiki e vavae mai e tato. E o mai uma kukua. O isi o mai was fulu lua tausanga, se fulu tolu, se fulu fa, se fulu limanga ilunga, se fulu valu por se fulu iwa. Wai pei al matua le na e mfai e yona ni liu tamaiti. Angata le se fulu iwa pe lua se fulu foi. Ora kele lau ka maiki ia vae tamaina I tātou. I tātou te vae tamaina mai tangata nei. Au o mātutua. O le mea lale na o le tupu ni le whale tonu. O ngai o mai ka maiki ngei wa mākukua. O mai wa lato I loa mala malama I le tala noa. O le kalango ai mākua. Lai Samoa. Mākua I o lato ainga pole ainga or finge pole ainga or kamarole ngei. Ese mali tangata le alu le malosi. Alua na tupe, alulo na taimi. E fai uma mea ina ia mafai. Ona li liu mai le tamaititi le nei tutono ni usila. Mose lumanga imanguia. Now, ole kei mela le nei. Olo fatu maupea le le mafai. Ona toe talia ina tamaiti vae tamaina. Se iwanga na ua yeise maani lienga. Ni usila masamoa. Ona maua lele proses a toa o le mataa upulea. Ina ia faa faingo fiai ona liliu mitamaiti. Mantua le sa faatanga ina ona liliu mitamaiti. Ae peia o le tausanga le na se mawaya tunei. Na tao fiai loe ni usila.
Unga wakelele poki wa mai. Walele leinga vai kamiki. Oisi kamiki wa mai wa sosola. Oisi kamiki ngao mai olele yo langa ai o mai ngei wa pengi. Pua a aivao langa vangit faafonga la tunu. Ongisi kamiki o mai mai Samoa usikai ai o mai ngei wale usikai. Oisi kamiki e vai kama mai Samoa o mai ele ingupia le ulaula ai o mai ngei le ileva ingupia ma ulaula. O nisi fo yo tamiti. E o mai Samoa ele o ika inga. Anga ngai loa kolosi le moli ava ile aru. Maka ukia. A toai. Male lele le. Onga va ai o kamiki pe. Onga ele tae ai pen o tau. Ele tae ai ila topo matua. Olo ole lei pea le va ai ngau alo mafanau. Malo lofa moni inei tamiti. E mankofula kako e lua ai tuatupe. O leisi taimi. E tātou te tu hai tangata le aluro na taimi marula na tupe. Ma ki ngā inga e whai umamea ina ia ma whai ona o marika mai kiki. Ai o marika mai kiki e seare karanga whai. E seare mele wasa marika mai kiki ngai. Mele e tā uwa ile maanga ia. A wha apea e tue te tala ni usila lea vanoa nei mo tātou. Ko uia o au kawhala ukara lea. Pepe mea mea whako a whangau. Masalo leo te tala nopo se meo le tasi ile lua tausanga. Pe koru fwoi kausanga nga ile lima tausanga. Ma ngai ore kai mile nga. Che kau fai fwoi masalo fai nei tangata ye inei ole li li ua mai kamiki. Se iwanga ngai oele ke li li ua mai kamiki a ese lau fai ngane fai e kamiki. Ai ma naia I o le taimi o le matua le nao le tamaititi. Pe ato e tatala e ni usila le avanoa e fapena. Ia, onga li liu mai eka me ki ngengi usila. Ai ma naia o le matua ngā kasianga le lima tausanga pe ono tausanga. E ilo al makua ngā e kakaua ilo ngā e kaunga li liu mai. Ne le na e ese markam ki ki Samoa. O lele I, ele I matua alo na mafaufau. O lele kiki o lele pepe. E tupu tupu wa e lale kama I kiki maunga ilo ai. O oe mongi ya orong kamamorong kinga. Kusaranga o oe ale ke ilo ale mele tupu ili tamo ititi lea. A ole kama na ale kako ke amaya wa se furu lima nga ilunga se furu wiva kausang. Kamaranga ole kupu wangi le fafi tau li le taimi le nei. Leana ua tau fia ye ilo ae ni usila. Le koe li liu mayo ni kamiki. Te ia umana su e su e nisio vaenga ma le lape ma faa fi tau li lea lai o nga faa le tonu lea fo I vaenga e te tau. Ona so swani mo tato ne ye tato fana usamo. Yo kula ngale nga. Olo ki fai kawa ku. Ele ima fai lava ona mawa se tasiru ni tau pule. Ia ay olo faa nga solo pietara nuanga. Ia matulanga pi ona yai ia. Nei vaenga o tutupu mele tatu tino Samoa. Ia wana va ia le to Italia ina o le vaeta maina. Ia o alo manai whanau mele tatu tino. Ia, te loa foi le naua malamalama ma sire fie tatu nisio kamali o le tatu tino. Le ua nufusala le falpui pui tutono ni usila nei. Onga maka upu wangi. O le faa polongo ka ngaka ma faa valea ka ngaka. Ia mawha ki ngā inga ka ngaka. Lātou te amai I Samoa. Ia ai lulukua I lātou le manu ia masele ni mai nei tangata. Ai ia ke au lava ia. O le kemi kongua le ngā e mā nai e le liu mai o tamiti. Alu au ngā lau kupe. Alu au ngā lau taimi. Alu au ngā lau marosi. Atonu ia mai tamiti ngai e le laiki. Te olo matuputupu wae, malam lama ma whaingo fie ilau ngā ruenga. O nesio taimi tatu te o mai etang ka maikia wa makukua. O le leanga I o amio. Leanga ka inga ka ungu umailo ingei. Peifo ilelepe o le selo le mafaufau.
Faalongo i ka mamar ki ngā lai sāmo. Faalongo i le anti ma le anko le ingei. Ae ngalo le tangata. Le arurang kupe. Mana tua tātou o le li ungo mingi o ka maki le ka ungo fie. Ka unka. I le ka ungo fie le mea. Ele nga kanke lele kupe aruai. Ai ei kei me ke ku uai lau ngarue nga ea ue fatina umma meie mana umia. Anga nga le lea mea ai saamo ingei kasi le vayaso lua vayaso kasi le masinga. Koe su ea ku lale woi o le falo le anti. Koe su ea ku lale woi o le falo le anku. A uo le vanga ai pia le anku I ingei. Le vanga ka hausi le anti. Le vanga omi omi le anko le masingi. Ai le ai ma se kau I se mea e ka kau o nga mai engi wha nga ua ngisi ka nga kao lako ange saamo. I nei. Ai alu lau taimi alu ma lau tupe. Mea uma. Wha tino ele vanga e mai ngei sui e se olanga. Ai le lea mai ia. Le anti le le peng fikima. Ma wale kupe aruma omi omi solo ai. La me kia rufo nga kamaro se kwa inga. La me kia rufo nga finge se kwa inga. Ae ngalo ai. Ka ngakalia. Ne ail falawa repo. Nele aile elengi. Ae alu umala na tupe. E fai ye me ye mana umia re fai. Ina ia au mai ye oe ni usila. E su ye so wolanga. Mantua na we, kia ru ese mai loi samo. O ma tua fale tu la fono. Lea ua e no fuai. Luna winga. O lau whaalongo le ngai whaalongo eru ka mamaro ki ngā mongi samo. Whaalongo ngai ke whaalongo eru ka mamaro ki ngā lenga omai oi. E le wha pea la. E mai oi, whaaonga umanga whaaonga. Maua lau ngā ruenga. E loo ingi, e loo iai foi se manatu fole ne nei matua. E lā kou ke u ua.

sila. Kamana ia wa ilunga sifuru limanga, ilunga sifuru iwa tausanga, wa au fautua ina, oe, Ka kia le linga. Leanga fuwe, o le lango mate tasi, wa faaleanga a toa ya manuia nei, e tau mafai e tato. Peno fai atu, e lua e tuare tupe. O nisio taimi, e o mai e tato tamiti nei. Ai o loo yeyo tato mana tunga, e fai fuile le faa tangata fai ngaruenga. A, o nisio taimi, e kiki ngā inga peono utaua, ai faa kongu mai saamu, or vai ngale saamu. A, Wa POSI la male motive nga mafu ai ona au maile tamai titine. Ai maanga ya kamala ikia. Lua tolu fa lima ono tausanga. Maanga ia le matuwana na au mailo. Pe afa apea eto italia eni usila. Le vai tamai ino alo mafana. Langa mafu wa meio kao fia. Ole wari ie. Faiere mele ole mai oka mai kima o mai. Nga oi e kuka mai ke koe avi o laku ai. E mafuunga afi mei. O nga mai e kamikiki. Kango oele nga o mai fapolonga. Piyo la wali ia wa falpui pui le kemili nge. Vaenga lalena. Lena ua tao fia ilo ni usila. Ne vaenga lena. Ole vaeta maina o alo mafana ule temili ne. Se ia iai se temi. Aya fape tao fila vaenga le ni usila ao e iai. Ile fainga o pepo se kamai kiki po se kenge kike au mai. Ongo sa iye inga. Maluna winga. Wale yao nga le application na wale o taofi. Ale kaimea kwe kakala mai ye. Ia nga kwe harufo ile kwe kamufai. Ina ia tau lo ufa moe moe. E te fiv su suani. Ia no mfana ule sa mo na yu tatu ai. Na vainga lale na yu matemi ni nei. Ia ele imawa se tasi o talanoanga. Ia ole ofisa o famasinonga Samoa ma le ofisa Sili. Ia le sunga ya John Palita Malangi. Ia ma vaenga le napi o ne yei tatou ili ne vaenga le fiafi. Ia ma le ofisa ia o New Zealand. Ia lai fi malanga. Inga, lusu mulvanu minuto na tano li tulaiva.

ngal waku o yo ngal ye li si make channel ona mere mo we po manu lu ya o le ka fa ngal ngal waku o e ingo ola le wo ye li si fonga o milala yo ngau ka fa we ka fiolai pe ya le pesele nga manga o me se uso ya pida pida ka uole fa talo fa tu mari tu o me ta o le vanga la fiafi ya manu lu ngusa ile manu lu pa pe

ko solo le ori e makau ki DJ sa wop ma lord se fu mri au so va tele fa tasi mai le neva ngale fiafi ya mali tu tu al radio samo se fu lima iva tolu amo ya wala fo ni tanto musica ole ne ya fiafi mai tu wa tu le mfun fa tu mi nale a tanto proclame mai le sunga le li manu le malo a fa tasi ai ya ma sunga i fa fianga inga pe ne ya le tu tu le tau le iva ele ne ya fiafi ona tu lo mai tu ina po wa Toi toi tonu maile fainga malanga, iyo no nisio fono tanga pio na awai atu yei Samoa. Ia, manatu lea faina lea, mawafo isi na vanua tato te vai vai musika, ole nei

0: Etole askuli mi Tony. I fear for fusu wale lo matu o menime malana tam.
1: Ola alkom. El wo ke o malaka me foi ona pepa. E mo langa lu musila.
0: Se le ai. Tu ia se o matali o wale ave. Ya la ave ai ai foi ia fe au.
1: O ke o foi ya ke o. Per me la ni ku po SS ya ukale ke yun.
0: Se tu ia. Ola u fa lu ko mai la ai ngai la u alang. Yes, I only wrote to him to support our passing tie out. Hey, I will tell my fire on a paper and you see. Oau, O Samuel, was a fool what to sang. Ilanese a fool what to sang. O tell it if I say on a tele. O tell it if I thought is a tavaliafi. I was a fool while out to sang. It a tonal of armor to a little male yelmato fatu am. Nama tu apa fi fi ina una u fa lo ngoi na wa iyo lo ta ma la sa ni pe po ti alu ni sila au tele i moi le po mo vi vini le mo ona u fa pe le ta lo si o se mo o le wao po la te na ai le o se mo o se elo na vai
2: me ni me mo foi lu ngai sa ni mal kam ko ki ki sa un pasi le la kam sa lo po kai kalfa.
0: E o folo tina ile tasio lana fa fangu a wala mai lu.
1: Ya kang ole ba kole kang me ka ko ka sa vali loi ka le mo ba kole pas.
0: Na ti ngale malu lu ole va vea mo le mangeso le mutia. O te le ila ngona ilo o fia o ia pia. O mata unu ilo ngol me ne ta ole ala tele. E la mo le mole. Tu e mafa na fan. Le pe ia fai mai se si ia tiao. O te tepa i lunga le enga.
1: Ui, tina! Tina, vai foi oi! I mo li e lua la le mu mai lunga o le enga. Ma salo nisi o lama.
0: Oka o kai anga ye nisi i. Ia nga e lua fa vefe e fai ngi lama i lunga o mia enga. O le pasi la usau. Wa tau nu umai le pasi. O na matu lioso le ito tonu mulo tina. O le tumu le pasi se na o si ia i vai o lo tina. Ele i umi na saul pasi bu tafa ta fa pelo tina ya o ngofali ile wa ka o mai ile wo mai pasi
1: wow
0: ta fe fe lo te ile o te patu ilo ma o saul isi pasi o ile ali e efeto ai nei pasi na ona o mai la wala te mai le pasi ma mau mo uli mai valo tina a opuno lan a wai ka fiala.
1: Soli.
0: Olo tina le. Olo le me wa e oye.
1: Tina, a fe le pasi le ana sam. E le ifeto ai.
0: Ai olo vale. Olo hai lui fo le pasi o le la tu i tu le fo e waku kako pasi i. Mo fu sa o ye ilunga. Oto e fa pe mai lo tina. Oi o. O kaufusi le, o le pi onga le kaufusi, ma le fale le hans kai le, ma sengi ang fasa lawa kwe peki ang fasa lawa ang fa pisingisi. Le fale fai pa ulea.
1: Oi tina, ala pa we fai la fale
0: e fai pa ka vale ma pa ke kapila
1: oi e ai fai la ma pa ta vale le fai lo ofuai
0: shika kala yo lo muku mo to te pa tu lo
1: mo tina mai fo te ni tina lo to te le ya a to to se le la tu ofu la ofu pini ma sang a to te le la ma sang
0: e le ya se sui ke lo ke le ling ma sang o ke ngi ke a onga ila onga a sing meli si la lo ila sa balalo o to ni nga onga mela e ling ni masanga wala lu le alu ngaja o
1: ka fa nge ngal fa le fa mu fa mu le
0: o tu le pasi mo le te pa tu
1: wa ka wa ka ti na se fa le to ti ti o lu ngal le langi
0: o tu tu le pasi fa mali ya ko le mamalo ka ko pasi si o si o ka ma fa ko asa wa le ya pia o na fa pe mai le ave pasi tama o le fa le fo nga fo le o no la lu pi fa. Umasa apa vali dalam mulut tina, na mau le tasi mengalah utelilo. Kamu mau ilfal medis ya si pu amai sekusi mai orang kengok kayang apa amai ya foi lo pasas. Emat ya tahu nu ilfal medis, ele imat dalam ilfal medis. Ta fe fe la utel foi tina, mai foi oil le le posi ma umila la pu ala le ayem al mela pu porto la le ayo na vai uli la lu e umila si vai pu le si vai. So yek kau kala oleh waki kele le lain lu ale kaimi. Oi, Tina, apa yang foi oye tengah tay? Ibu suruh mangai tay le fale lele. soka nga kau langa usu po mai kuai pasi leo ile la fol men oi I vai sita mama lo sita malo ma tu ala le e fa solo le pepa umia la pai pai o la la la foi le meli kau kala yo lo ngoku li foi le vai pokai makana le fol meli e mate sa fo fa I folo ilumba ina fa tali pele matala le fai to le fol meli ai sa vali ma lo le tamai titi ma le ipu umia la nu ena ena umia si si ai ai le mela poto poto pai pai lu ele I umina sa vali mai Awa ya tu fa heto mali la lofai. Tu fa heto fo. Tina, maya asi ringa la la o ke fa ai ko me fo la lofai ma le sa me fa yai. E fe tau ya le te pa to lo tina. Ai ho mai lo mal te mi ti lum. E tu fa heto fo la lofai. E ka ingo ingo e. E awa ingo so kama. La me ke fo fa ai ko me la lofai. O la ma me la ka mo ka mo fa ke fa ai ko me la lofai ma. A. Ile I umi o ba ya tu al wanel te malo o le limol te mi ti ma sa ba ni mai me o yel ma o mo lo tina. Tina. Ole ala masala lo watali wa ina ina ma o te tele ya lo watali ne ta
3: oi ala ma na ko oi oi sa wele se me ma ka mo fo ya a so fa ko me lo fin mi fa lo fosu
0: tina o lo watali ile ai la na askulimi ole ma lu lu askulimi ele me fa ina ai ole ala e to le askulimi ai lo te fa lili ya te o lu
3: oi oi en nga I lo fa ta ka ka fo ya le en ole askulimi me nga nga u mo fo lo paka ko ya sa la sa wa lu amela fa ka le alfa ka mesika se ka askulimi tina a mai la le fa ya mai se ipu en nga nga u mi si u pe le ipu ka me ki ki la le ma vai le ipu ai nga ka e
0: to le askulimi a toni ai fi a fu su le lo mo tu o me ni me

Se folu male ono minute ona tale o le tu lae se folu. Ea, volava ie mea. O mea kua rizio le ale a kuke mafu kama ia. Ea le lei, alofa tele mo o tauli nei wanga le a fiafi. Ea ma a tato wa maftanga pe o ne yeile nei po. Nga leile tue malolonga, ea anang leifo le tue ngalwenga. Ya se uso ya to Smith ro fenga mga ruenga abroad alo fatu man wi nga ruenga ne ya fiafi ya manatu na fa pa uma ile tanto pon klame maria tu ua nga ta fo ile se si le tu nga mala melia mikaele ila to u bala va pe un mau ma ile tanto pon klame man wi tele malo longa le ne po ya fa manga lo sa matalanga ule tau te mali fali falo le tu lo fina mal fleta tu na sroili fa so fuia.

0: Sunga o fega fa ka o kava le phone mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa o tongo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si au nanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa bitu. Tell your wins, quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Valley, Bolle Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molly Fali in Sinia.

0: 원래 라이브 잘 먹자. 어제저저 실리리 샤마샤마요 먹자.
1: Motu me famo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo faa wau pia de taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia faa ngai le Pacific Easy app e faa tino ayo tupe famo moni mai lau telefoni fave ai. O loo avano fo le taro direct transfer ti posi mai ayo tupe le taro account ma faa mani ayo fasili lupo le telefoni ma faa tino la foa ino lau tupe ai nga faa bitoa. Moni tu tongi ino pidio le vai, moni te ngā tupe so se faa tupe Samoa pe tu tongi ni no no ngā tupe le numpi faa Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, olo mo fai no fa tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Olo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai siri ato na fa sawa ina utu pe watanga ta le penisiri. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasio no no. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

e fai ngō fielo wō langa, pe a le leilo fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa ape Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te failangi. Info Dynaspeak.

0: Kuso mal fitu la botjali tula e ono le tau tuar wadi samo mo oi pa angal tara pakalame ngam al manau fatas mai lungal Facebook mari YouTube wadi samo alo sifu ne ta e au pa angal tara pakalame a peo tu baba tu le aunga upu tu muni le sa fatal fa mai oi fiti dea so on fua e alo ke baba kulo fakalo fa mai mangele le aunga upu fia ma warba de le ke fia lwa Ah, se pasa ese caungo fiefo. Malol malanga manuia. Ya, sugaya to la foa si umoti uso, mai o melpone, malola la po mai tato fatasi neita ya fol tarab galamen panga u malava. Nenga tu on Facebook ana YouTube or samo fa pena foi lu ngol de tasi limo beto wa moy au kilani. So se pa nga o twelo na malo si fa pena foi le fa mo tasi o no point 1. Isa mo. Ya, malol si fomori neita ya fo. Yele tu neita ya fo ka ko mo. Bolo se fu ma ma to wala ne ta hao ya be fa tasila yer vi ingal ta to tu fa long long to ne telephone ngal Britania o resign se tasio fa pulle ya posui o len tu eta mo fa nga pa lo talen le lu manai e la lon fa ma lo New Zealand first o le fa pulle le sa be fo ma tasio minister le pa ya ai na sek mai o le pa ya an sa le ma lo fa le ya te wa tafalona na oe fiaru tomo el fenga palot lalo fa malua le New Zealand first Stuart Nash o anafa upunga lafo foilea ele onofo le leile taita eo le atunu ia pol pal miefo le malotu isi nave maulu mtu tua Christopher Lux ia mole tene lao foi o fai pule tono pal mene amzalo ana lafonga e fai fa sanga sitasi o fai pule o le national na avea na maternity leave Yeah, and I said, "Me, I live for 5 years on me on maternity leave. Like entire, yeah, yeah, buying what you know. For being a full time maternity leave, but I don't want my single head. Yeah, wa, I have maternity leave. Kakao lang ay kawe. My little pepe, yeah, maro sila. Pepe, kakao ifo inga. I want na fofo ele fa bunga le. Le talfeng ay.
1: Ola na fa bunga fo ele sa la fo ina fo ele sa na email sa si minister fa mai. Ole MP le o Katie Niman o ia o le suafa leo si tina le o lo o tua ia iana tua inga fai mai lazy ole o fai mai lana tala o se MP au pito sili leo o na lazy o la ngā lulue so ole le tūlanga na iei na umalava le se fulu ava yaso o fa awau le maternity leave asi a foi MP o le MP le o leo o ngā lue mai i le tumalo le po o le vaenga leo neipia so na umale se fulu vai yaso ia onga koe fo'i lea tue faiana ngā luenga part-time fo'i e le palimene. Peitai, o lasa fautua ina lava fo'i e le palimia ma le party lava fo'i le national. E faa wau pea lana ia maternity o lai entitled mo leono masina. So o lea langa faa wau lava pat o la lava sa ngā lue ia le tina lea. Inisi o ngā luenga fo'i ia most likely remotely. Ai peitai, o faa upunga ia e peiwa faa lia ia ila le lefie fie tele mai lava fo'i I le taitai yo letu nuu ya lea fionga fo'i ya Christopher Luxon o loo ya taa emakua le grossly inappropriate o lana ya le na faa upunga fo'i le tutonu le palimene e leo se tulanga le ya o lea fo'i mai tau watu ato o tele nisi o lato una faali o lato ufina ngalo ya Chris Bishop o lea fo'i o loo ya faali lo na le fia Nicholas Willis o leisi fo'i le na fai maila na ya mau o le mea leo le kausingo kamaiki e leo se ngaluenga e paie e se tina so o le fa upunga la fa peo le tina pa ye po se fai pule pa ye o makua I se se lava I lo na ia foile manatu o se a manatu fo ye David Seymour o le foi o lo na ia fa ali lo manatu this is so anti woman biased o upua ia o lo o le sunga ia Christopher Chris Hipkins na ia fa matala foi mai fa lo longa ia foi le tali ina o se tulanga se fa amtalanga fa pe marama Davidson o ia foi na ia taula noa ile fainga ka ole mele ole tama fai fo ile le e atia e ia le olanga o tama itim fai lele ka maiki a fai mai o fam kalanga ngei e ka o mai ai o la lava e undermine lava fui ele nei toia ina ia le itu pale o tina a o nai mini sala mai I le New Zealand first e la tele ima wanga lale fam talanga le so o le la saf siling ia ini o lama natu ona o le sa away le taitai o le New Zealand first e fionga ia vavasa mana ia ia pats ele ia maya ni ala ua fa mtsalanga se ivanga na lava la Kesi Costello yeah. na yeta ua ele fe kawikele lava le nei fa mtsalanga e entitled lava le tina la to ye ya e pule fo le kinga a umale ongo masinga e manga extend langa ye livi e mafayone depending ile conditional tamaititi ye mal condition fo ultina
0: ole a ole tula fono fa vaile a New Zealand mo le vanga o tina a ma wala to be fo ola e mafay on ave maternity leave a ono masina a ya even na vanga fo tama ya wala ngala fo e mfaye tama so so ni le tina le pe fo la ye fo le mo le umila na ono masina a so e ma kwa ile ya lamba se vanga ono fa ye fo se fam tala nga le tangata ola ave nga maternity leave wala ngala entitled ye ya mo resi me ai o atar digital maftanga al tina male male pepe ole no fa long long ol telo lipoti o de tonu ole 1000 days ole ol ol tamititi pepe e matua imana o mia le maftanga male martina or even the father as well now
1: yes
0: so e makua e kire no pola men na mafu na fai a Stuart Nash ol tasile a minsta safa mo moina Labour Party for le ai ol telefone isho na a la fonga fo na fai Then I'm for a sack my oil and buying a Labour Party. I left for la sang a come oil alloy. Yeah, I left for war. What if I for yell for a le calfing? I'm a vibe.
1: If I listen on a phone and a fire for if at a towel of a foil to party now, Leolana Olana la Fongalana, Namafila on a file lay yellow, yellow fat to sing a foil, and I for ele to party now, but or let walk away yell my foil. Lona wing, I song a pick of oil, maquayika, elefia lay to party now.
0: Allow to add a le comment on the Labour Party, Chris Hipkins. Nash was a walking liability for New Zealand First.
1: Yeah.
0: E kusha sa vale solo a nga ai kala fu le ko ngia me. And also ni sho vai nga na fonga foile le a le tata yo le tuanga. E le ole reflection le ole otanga tol century le uta tu ye.
1: Ngoi
0: nga la mai se sia nga ku pulang.
1: Yeah.
0: Ye ko nga la fonga va pe. Yeah, so on a vanga na so le la na ma wona i tala le nga na Britania. Yo la wa ko ri san lo nga la ale tu te moi foila. Ya e fa yar ka kalong ku nga ba ah ai ngo fongo fo mai malo lo le le se mela la fo nga da yo or ku nga ba ai ai e sa oi u pu ma sangi fo ele ku e fo ai lo ke fa pa ba de ngo ba ka ka la ai ngo fongo fo ke de ka ka la le ro no fa on ba de ah ya malo Yale on all in the mau with the tampo galamangan mana, while they all allowed to camp what pay out to lawyer, tell you how I love to see if you're a single fire on to Langalem. They all allowed to camp for the lip, take some sang a pet, go to sound footing. I allow that on a nay of Kilani Sotelo Tijilot, while they fat on win a lot of camp. You want to be falling about while they find a matto, not tongue, camp fear and atomic.
1: So Lele Sam no anger to buy, Onisio, only Malanga Yatu, Mamma, Onisia, Onga.

0: Ile ale tama ititi ya mai mole nei fo I tonga la wapinga peita ila fitu se lau limas fulman tupule a fa'i o tama iti la onga ae one le taimi watatawa ipo wala talata le taimi fa'atau nuk wale malanga lea e nga ole se lau onga sifulu tama iti o la ua mafai o nga lato au siyama mafai o na mawale tupelea so ole tulanga ono tilo tilo ia ila onga ole kulanga fo ile le ole lima vai vai a ole le lava ole fa'asoa na imatua ia ole telo le taunga ta pela fo yong silafia ia le wa ko fa popo mai fo le taunga ta ele nga tal taunga la va soi fanga wa already but ole ka unga ka ile swa u mal ping singi le wo ye wa sele ina fa nai ya ma tu o tamai tine ya o tal tonu ye fo ngi sim ai nga pe ka sika ka fa inga luenga but ole me fo ile le tu fe si le u ma fa fa ole la na fa ile fo ye lu sin ile o ye le ole Auckland principal more primary schools in e au kilani wa fainga ta tele tu langa o ye ma it's unfair for imota maisi ele ma fa ina fa tsa no wina nei tu langa ona o se tsasile ne yo o nga sili ona o nga mole o langa o ino tsa maitsi ele nga tsa develop ai isi anga va ai le o ma fa ona ma wo fo tsa tsono le falea o nga malelo tswa a o nga I tonga lo pinga ye e o nga ye mo tsa maitsi a but ole menga o fisili a wa bo o fiwa kilo kilo po ye se va eng of so so ania ne ya ile board a ya ma se ole community a wa ye ke ia ango sa wa unga lea o ke kalo sanga ile board o ke kalo sanga fo po le komiti fa a foe inga ia fe soa soa ni fo ilea a wa o tamaiti nei e kakaunga kausi a toa le community a toa le nei a e iei fo ianga I agents fo inga sa mafayang e kakaua unga you know ele ia ma se leanga le ask fo ilele ma le reach out pe a nau ia manuia leo lango tamaiti ma lato wa o
1: a fai fai angai fundraisings fo ia ngā lua fatasi ai fai a o ngā mamatua ia ma community I'm sure I'm quite kia dea alku pēm fai ngā
0: number
1: wa so sani mo nai fana pa ia walanga peo na utawa e la patulo sin fio el fai a o e tele fai pokala mele lei moa o ngā nai fana ia e taini eo e lato to la wapinga kemba a le lei tara noia o ngā te los fifi anga tele a o ngā fo ilei nei sau te ina ua mawasia mano ya asia asia tui fo isi tansi o tamba whana u fo ia lea tunu ia sawa u inai tono la o ngale ia aile koe kari o la kua kungu la ka alo la kapia
0: e ui ango mai la kua kungu la ka alo mai eifai ai ngā kui
1: ngala
0: ia ole sunga ia bandi aki a ia olea la olea fo ila ima na ia fo ile le li tilu tilu awa sa onga olea onga la lena toi asi yasi iai lea na onga ai a o soifu ai fo iye nei au kilani ia ola onga le I Manurewa High School well done Rewa Hearts
1: yeah, yeah.
0: But ole ma na ia foile ole koe o mai yasi yasi le ngata la ilina ole tele ole sona e mafai ona o wina e tamaiti olo wa onga le taimile nei awa e mfaila nku fesili e se alal me e se ia u malkama la a fai ole kea onga I whanga wi au kilangi ola South Auckland yo e wa wakele foile stereotype la to yo o South Auckland
1: yeah.
0: But make it to the world
1: yeah.
0: Ah, ole tulanga lea but ole kama lea ole ma na ia I ola na fa am talanga I na I ona te ia onga ah, still rooted I longa ia identity fa sa malona fa sino manga I longa piko sa moa I ole na ola I Manurewa ma, onga I Manurewa alu aku I o rooted pe a fa apela ke ku mau lava ah, e ka kaunga e ku mau I a wanga tau sili values ole upu ma ngai ala ngango piki e lana tala ah, ia e rooted pe ia e tu mau I a wanga tau sili I olo fa alo alo anga malu le malo vale ah ele nga o ya a o lai kausa ilia ma kausingi yo mo se mele le mal mangu ya ke uya kwa ke le le nge ya onga ya mo la to uma fo ya mese alo mafana wa la tsunu
1: I sa le a to e luas fortasi minu te lo jor talo le jula fitu ma lo fafta le tenu fatis mai po kalame malo ni tai already someone ne tai fo a mai fa fenga ma korisi vai bonga ni so tar fa sa lo fa business mo le sili poti mai wala wala ona tu ina tu lo le o tanto ma lo tai fa nga a retolola permanece un pasta

Talofa al tatu atunu u ile neifo yaso o te fiafia Fafeiloa ia te oe mali tatu polkalame o le anreto leola Ia maano le soifua manuia le lofa o le tua O le tusia mantai o lima fai upe iwa O le faa amu ia a Yesu e faa pea Amu ia e faa tupuina le file mu A waeta ua ilatou o atalii o le tua O le upu mo o ile aso le nei faa tupu le file mu Oni upu malolosi tele nei upua. Asu ese mea sili ona mana omia ine yaso. O tangata la tau te whaatupuina le file mu iso se si omanga. To tonu ainga, to tonu e kalesia, to tonu le nuu, to tonu ole atunu. O aso nei, ua su e ngata le mele nei. O tangata whaatupu file mu. Aole kamale uka kele nge yaso nei. O tangata Fatupu vevesi. Tama fatupu vevesi. Kama fo ye nga onga kupu au singa mea on vevesi al mea nga awai. Oso lor. Kepe yu fati ta ingol tama fo ile ole so o Yesu o Peter me fa ingo eisi ole tama oso vale. Ina ua watu ia fita fita al malu malu mal au tusi upu mal au farsayo e pue ya Yesu. Ke ilo al mea kan kafa kupu vevesi. Ele se ma fa fa mo mo fo ele se file mu nga ku fa ilu nga peter wo ku nga ka se imara nga pelu pingi martanga ta le fe mai ole au au na le ale ale malu malu ya ki pi ale li kalinga ole tamba mo ku kalinga fe mer kar pa ya wa o ke ngia yesu fe mai tala yesu sole ko ku ula pelu fa mo nga ke lo er kanga ka kango le pelu fa ku pu vesi ya e ko e uma ilanga pelu usa ngi si upu fa mai yesu se so yel fa ku pu vesi ke lo el me mer kanga fa ku pu vesi e le ule le ya so le upu fa le mo o ele aso le nei a wel ke fa tu pu le vesi ai fa tu pu le file mo ai fa le ile alanga fa e yesu ina uo atu tanga te fa fu se e pu e yesu Ala alme Yesu nga fai, nga fai vevesi. Ile ya. Sawa Yesu ka ofi vevesi den ka ofai peke. Afe ma Yesu ia o mai loe pue au. O mai eva kua upe va peo au le kuki o mai. Ave fire mu, ele o se mea nga fai se taua, pe nga fai nkau nga maa, peo ua. Feo soia, Yesu malanga uso o va pea ka kopingi ilo, le ya. Ka ngo Yesu o kengia alfa kum vevesi, ae fai, o mai eva kua. La alme ntupu, le aima se vevesi. O vai se tanga kanga o mai ya ave, Ave kua fai fa masingonga fa sioki Yesu le ai masibevesi nga fai ele Italia tu Yesu so mo oe fai le asul nei e ta ua kele le melea o le fa tupu le file mu kwa inga mio e fai malitala Yesu amu ia e amata ile upu lea amu ia e ngisi tala fai ma Yesu sekia kwa inga ka nga kafapenga kwa inga lifestyle kongwal nga e banga ia aisea awaita ua tangata na O atalii o le tua waya maano sintala. O atalii ila tau o le tua. O mafofawa le fapea. A fapea o kangaka kausi file mu, mfatupu file mu. Fa ingoa e Yesu o atalii o le tua. Ko fanau o le tua. A fapea la pea ile opposite, ile fapea ngai. Pea fapea kere fakupu file mu. A ke fakupu vevesi. O le sirira. Seka li ila oi oi. Lono viva. A faku file mu o oi ole atalii ole atua. Ai a e faku pwevesi la. E ilis kanga kai unga lang fanga. Ole atalii oe ole ki apo. So le siri la mo oe ili aso lenge. Se a kalii oe oe. Se a kalii oe ole atua. Po se a kalii oe sa kangi. A wai kere faku file mu lo e faku pwevesi so se meke yai. Olo o atangia mai le natura olo tama. O sa kangi. A wai o sa kangi. O le vevesi al mea e manao iai. Mo oi le asule nei, ka umafai kausin file mu, fa tupun file mu, ia fai oe ma tali o le tua, iso se potpotonga e te iai, o le ainga, e kalesia, o le nuu male malo, ia suru ka ngaka ia ki oe eiloa, o oe, e ke kausin file mu, ma fa tupu le file mu, le tua fa fitai, fa manatu ia te imatou, o imatou o lau whanau, Pe a fai, ma tau te tausi il file mu, fa peyo oe, o oe o le lii o file mu, fa ftai su, amen.

0: Clickets. Talofa o tu fingale tau tala ma eselo fie fie whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nā.
1: Ono o tele tula fitola vainga lata male nei le tala o le tau malo la vana si fomari ele tino fafutai le fatasi mai le tana po kalamele nei tai. Aba vatu Samoa le mana yele langi le mera tau Samoa. Ele nei foi taimi o le tai awa te ane malu I Samoa. A lua se fumari tasio la ina maha fana fana kwa maanga I kide so le maru o le hei Samoa. Nei boi teinu kaku yei. Wingo le tau Samoa le alangi le lei le tau. E le aso atoa e awa oa nisio taimi e se mga nafo inisio vayango Samoa e pa uwe timu e ma tele lava I na langi le leile tau langa ma nisio nu ututua oi ma tele isi vayango Samoa e le nefo yaso lua se fulu ma le vanu degree Celsius o maurunga na le bevela le e Samoa e le so lua se fulu ma lua ilona mawalalo fata pitio tatu tala me Samoa nipo yaso le tara valu I le tayo nei ya mawfu ma lava noe fatalo fatua le tara pokalame panga u ma lava le maru le tayo le Samoa lo tato ma futa lungo Facebook mari YouTube ada rek sama le ngata ya rek sama pe kana foi sama ma fa fo mai ele FM 106.1 ma lo la vale su fo mari ele ne foi tabi all the time help ele talo le tau il chelo bai ngoni sila tato ma tama le motu sote fa talo fa malo le jno lo tato ma futa so sima ngoni motu sote ma lo la vale su fo mari ya su fa mo lo ngoni ma lo Westport ba o Timu il nefo yaso fasolo na awa oa pau timu il televanga wanaka sfulua morunga na mahalu lu fasolo foi na awa oa pau timu timuru le so sfultolu wala morunga na mahalu lu famo ina mo timuru sfultolu morunga na mahalu lu I Queenstown ala ma telefoi na awa oa pau timu ni so taimi sfulfal morunga na mahalu lu I omaru fasolo na awa oa pau timu le fefiana nei Sifur fana maurunga le maru lui Nelson Langi le leile tawe awa awa E niso teimi sifur ono maurunga le maru lui kai kora Ma teren langi le leile tawe awa awa niso teimi ole so In me kaha ngue fasorona awa awa Pa utimu niso teimi Ma alo si le titiar savili mei matu Niso teimi le awa uli Sifur fana maurunga le maru lui Fama wina mo in me kaha ngue le so Sifur fana maurunga le maru lui Greymouth Pa utimu niso teimi ole neifo yaso E le babayatu Alexandra Ma teren awa awa le tau le so Sifur fana maurunga le maru lui Langi le leile tau pua oa fwa le tau blenem Sifulu ono marunga na manu lo le so Pasolo ina awa o le tau Tela vayango de needin Sifulu fana marunga na manu lo mane Ayokara is tete maro la varasi fwa maruia le tai au Pasolo na pua oa Awa oa fwa le tai au Ile nefo yaso a toa Maro si le titir savini mai matu Yuse sa aini so taimi Ole fia fia na nei Sifulu lima marunga na manu lo Fwa mawina mokara is tete Ile ne yaso Le motu matu le pi to la valunga le motu matu sfulu ono marunga le malulu I kai taia ma tele na awa oa e pa utimu ni sotemi ole so fa talofa le malo le tenu le la mua wuring tone tato ma futa le nei taia ma lo la vrsu I fuamanu ia fa solo na awa oa e pa utimu I ni sotemi le tui matu o le wafu fa solo po ina pa utimu ni sotemi ma lo si savini mai matu ni sotemi o le awa uli sfulu fa o le marunga na le malulu fa ma wina mua wuring tone le so Sifuru ono maurunga le maru lui whanga rei Ma tele na awa oa pa utimu ni sotaimi Fasolo na langi le leile tau Tauranga sifuru lima maurunga le maru lu Sifuru tasi maurunga le maru lui tau pau Fasolo na pua oa tae au Awa oa fote ne yaso Ile vavayatu roto rua langi le leile tau E pua oa fote tae au Sifuru tolu maurunga le maru lu Ile tele vayenga o Palmerston North La fasolo na langi le leile tau E awa oa ni sotaimi Pa utimu ni sotaimi Fote ne yaso Sifuru lima maurunga le maru lu Mo Palmerston North Sifuru Marunga le malulu ni Plymouth Fasolo na awa oa e pa utimu I ni so taimi Fasolo na langi le leile tau e awa oa ni so taimi E pua oa fo le tae au Napier Sifuru lima marunga le malulu o le so Sifuru ono marunga le malulu I Masterton Fasolo I na langi le leile tau Awa oa fo ni so taimi Sifuru fara marunga le malulu I Levin Awa oa pa utimu I ni so taimi O le awa uli ma le fiafia na nei Sifuru fara marunga le malulu I Hastings E langi le leile tau Fai fwese pua oa tele o le tae au Fasolo foi na langi le leile tau e pua o fale tae o Gisborne Sifulu ono marunga na malulu ma kiri kiri roa Hamilton Fasolo ina pua o tele le tae au Fasolo ina awa o le tau Pa unai wangani so teimi Sifulu tolu marunga na malulu fa mawina O kiri kiri roa e le so Tama ki makau roa mo kilani no fanga fasolo wa radio sa moa Baru lo ile malulu ni nei teimi o le tae au A opongi sa pe fafo fumaila vai tau e tumau Wingo le tau le so e awa o lang le leipa Ufo timo ni so teimi Ore ne yaso sifulima na maurunga na maurugu Fama wina mo au kilani Ile so tai hau pe audio la fasol fun awa orang delay ba uti mo ni so time is pulu ono ba lunga ma lu lu fasol na awa orang delay ba uti mo la sto na i ma la salang delay la so fu so lu so lulu to la ba ya so lu mana ya tu fa ba ba o mana uti ni ma la wa chau ne time la tai hau
2: Faiste fo fuanga ita pina ilo a inga molo longa. Tala noa ilo a inga ili mea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu uau meta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council i lunga o upenga ta failangi. O lo saunga le mu itaime o lo longa me mafa, o lo o yo lava lima.
1: Sfuma lua le wata nele tula fitu wa lua faf tai le tano ilau mai mama la faf fongra ne tai mare tai au mare manatu lo solonga le tai au le lo fuma langa le le ul taru mai tai le langsi fem fais kako ipu ki mana iha sem fais kako nice breakfast on le tai au
3: a singa koko ala isa fo ila iha yo e au le ngalo le lau moli au fo le songa fa sumali e au songa fa lo lo lo fa pa le le le
1: ala le ala ole mana ye fo le wa jelo ole fo ina alfa mai nai jelo nai matu ya ta pena nai fa na fo ile a onga a ya mi shone ta mi fo ye ma ba wa le me a onga a ya o isi o po le passi ya o isi ta no va be usu ke o pisi la wala po lo ka fo ma tu wai a le tele nga plan ol ta ya o ya alfa mana tu la ba a wo ninga lo mana ya la ba le fa yo ma lo ta ya o fa se breakfast mana ya Ya manai fa nau fo ya ya malole on sai le o ka ko ile skofi ya wa o mono fo le skofi as fa laile be au ya ka ya en ka ko ko ma fo ile a e ko ma ya o ngai abe ka long
3: sa ole le la va so sa va
1: ya malolo ba ya o ga la so fo ile as fa laile e u ju ka lo ma la sko ngai ya ya ai o mai o manai le monai fa nau oila onga ya oina fo e sunga fa ya onga taimi wa onga ya o fo ya skonga ya o fo ye ya ma kai manga ya nga mo ka make activities nga ile le mo la to ba wal fitness ya la fo e enjoy ile la to taimi fo ile ale fo kai manga ya nga e ma ro lo mo ka make la ko devices wala nga a no fo lo fale ya pa wala le me If you figure, come make your family market for me.
3: Yeah, sa olele, sa vai.
1: Alo, elena, elele, faima, vai for nai fan, now for my mola, bear, jello, yes, genital bole for Namisi Mayakilania, leolo, manabia, and also for Sonia.
3: Yo, Luas, a full tau sang or citanele, or Walva de Dane, long a suafa, all the time, mulin of Ayale Tainele, or Lassa Savali, or Birdwood Road, E. Swanson. Ile to what to lay, see for tato, bear, malete, olive. Valu le po le fef le sfaraili o si teine le no foi I le CBD but e ye la runa a inga I le vaenga le na lai o na alu foi le le o ke ro le nga alu steine asi but mai le taimi le na na pawana o le taimi le bulin tue va ai ai ia o le alava la o lo usa ili e leo leo o le numera fa mo le mo le mo tatou o le kenge pe e linga a si alu se filipingo ia po se sainga a ia ai o lo o iai foi ma le numera tasi o lima ia malonga reference la lea o le lua ono o fitu tasi fitu o fitu tolufa umumela ia ka kawanga vala au ia I tato I leo leo pea faa fea e tau masalo salo mia o si kenge lea pe faa sanga sainga iyo e ia I lua sifu tau sanga o aise matua a le langona lea lofa malpopole a ya wa a misi o ka ika kasi le fi afi o ka wosu e bali su enga but ia o au o matua fanao tato ngalu due faa tasi pea faa pea I te ua Tau lango na ane sina faam talanga Ia ole nu miral nae vala au ye tato
1: Mana ya, lele So ole faam natu le na vatu ne ili tara po kalame Se ea lofa tato matua Se ea vai le na tato Ine uto walumane ne tato fanao E mese lava na yalo teine Ia te loa luas fulteu sanga Faa peo lae ave sanga kos Po lae isi a onga Ia po fa inga luenga fo I Ia ole matua le na ole ye fo I Asia Tamaitai olo tau sa ile leo leo Almato pitono I o sifo Ia ai Ia kai mea koi oko Nge isau ke fa Fa leanga le ngoa mako sifo Isi kai
3: Leanga fo ia oko Isi kai
1: Sao O Foto a o loa Pola sa mga fuwa Fale sa sumo fo ia Al tato wa Wafsi ilumenai Ilana yu sa may Amerika Foto a o loa e kusa olesi oisi state o America e alu alu pasi mai Canada afkwa oisi state o America fa pe ai e ma ya fu fa kana malo ke do America ri pe fa ma ko bala ko ale la chichilo e la wala la pa patele a e ko ngi ke Canada mai si lesi oisi state o America ole nga ku ka kala las filing am kwa ku ba lu wa Canada le fie fie ya Donald Trump wale fa te ruina so ke kilo ko la wala la pa ai Elo ska mai awala la papa so lele. Ah.
3: Tel ol se awala tele tele le ma. A tonu tele ni vai nga fo ye sama fa ye ona fo so tai kai pe la fo so tai nga ma Detroit or Windsor Ontario. Ya o vai nga yelen ku fo so kai vai so kai ila wala le pat ol sai mila le nei. Talu talu lava fo I inga u fa ala wi lo ala don on Trump langa terris fo le ya ka na tala to ye ya mo le fe la wa inga mal fa ta wa inga. Le ma se fulu pa se ngelanga sasai ikka lo makana ta le la wale fa ta wina ya le le tsala ina una e tsawa ona ye ni mali yenga mo mo sa ngili ma mo mo ya ona mafaile ona tsala fo ile va enga ole a tsunu but ole mai ka wa ku kalo fa ya wa ono au kal ko wa usa ta mo fa fo ile le ina ye so so angi fo ile fe malanga inga tsanga tsa fa ye no so ta mai le piko ngu ile piko ngu a wa sa ole ya la la so no nga tsa vai e fa ya si va va mau kele fo yo ngai va enga ia ia ai se tu tu mata ia po fe ole a nga ia ai fo
1: ai sa le a so lua te si mare fa ke le mika le a la ke ki ro ko le le ma le o mi o le wala la papa fo le le a ole tau ole titi lo atu a wala nga maka lua fe sun va ia nga le nga le wala la papa fa fa ke si mare fa bilion a e tu se nga mare fitu te si mare lima bilion a ngi usira so a ele ka ngo fieri a
3: Ele milion e bilion.
1: Ah, sa va. Ea. Ea, a jelero pe inicia la la inga ka la ka kun ga nga fo le ea. Ong sa ia. O le o mo kwa e ko se fa mai Canada. Ele ele o ma ko fo ni vale fa kai kai. E fo ma ko malo si anga pu le ma ko pe ka la pe le ka la. Wa pe la sfa ile le ko e ka la. Ea. Ea le wa le tra inga la o no le tu langa na ea. Ea. Se ilo e fo Donald Trump ia lo ngai fo I. Fia kama. Oh, Uncle Trump, bol kama kau kia. Fule awa, o kama.
3: Fule, fule, he, Uncle. He, Uncle ngai aku ngei oka.
1: Ngala, Ah, e fa fomba e tele na e fa tau ili dress ma di onehanga. O lo titi lo atu ua faisile va tele na na foi, na kamfai e sao le no fanga atua. Ya le fola ko fa mari kanso le fola ko le fola ko se alfo ya
3: o le fa fitu ai le nei o le fa fitu ai le ona ye ni fo fuanga fo I o le ata ma fai fa tau I se na tu ya le no fuanga le I just ma ye tau ya just ma tle I one hanga se no fuanga e sili fo yo na tele ma lo la tuno e fie fie ya o le tele o fale o loa o le le fo I e ka ke le ko ka walu ka se fale o lo I un ka halu le se si pi ko su ai le si fale o loa o le lava o lo ye pa tu o lo ye le mana tu fo ile ole ole council what is out on a toy tiro tiro po ai sei si paia po se si lenta foi ole a ko e ka ma fai tiro tiro ia ina ia fata wina e se atuai ia le no fangale ia ke wai ia mai ma a wai pe wo wai longa fo ile le vai nga ona o I la vai pe e so en o fie ia e afe ngo fie fo ia tangata ma le se ai tu e fai ngo fie o lo ma wa u mai la va me o lo mana o mia e tangata ia ai o le ole atiro tilo pe ia po fe se si vai nga ole a po ai ni se la fa ta wina ia pe te fo I wo sui se si no fo nga ia ole a to e a fa si ai se si vai nga fo
1: o jalo te le o fa lo lo le ia o ka ma fa ka wi Your brand to tell you for your long yard, told Nike or the Adidas or Pumas, my hotel, I see by your like a finger or little tattoo if I can wipe here, kill and come off you. And I will kill you see outlets here, selling a brand. Oh, yeah, call of fire. E manga yellow a cow, if I can wipe,
3: yeah.
1: Ya la ade ka waku ke wan se sifak o marcela un video ngal ka wola se ala ile a
3: iyo e
1: ah malo yo menga ile ka waku ile price fa mod mod ah if ya lo fa ka wio Fakau sau Nike o. Morning ya so.
3: Awa o kilo kilo foi la tu pe foi o le e pe valo valo ya e kakau o nga o atu I le lua fe fast food o se tu pe atu e kaunga maua mangi fa atu e tu tonu lava I e kaunga o le valo su lima tesi maleono piliona tala. Ya ya ke au ya o kakau ya la ko awa e pe kulikele tangata. Ale le ya la le no fanga le. Ya o te lo ya o ya ya e mautinoa kaunga ausia. Ya le na foi a take to ya.
1: Asa le a lo su tasi no challenge la fitu. My five young by the percent five up, for Pokal Day Tile, Jarabo Glamour Tania, think a minute, Pokalabi Balo Tile, ready summer. Morning.

0: Purbalu biru jolo jor chalo le jula valu olo fa fongal jar bo kala me malu le chai aur we do sa bo lona los futur ne yo so you lie tar fo long ole lua fe lua se folu bale ono malon fo long marvia le a chno ya waka ko wanga ko fo ile ko fa ya so you lie la to wa awa pe a masin ne yo le tsanga e so so ole lua ya makai ko su ka se ko ila so a e ku sa le ku mo yo la bodi yo you lie ma ma ku so
1: Yes. Masang nga? Aso masang?
0: Ya, ngala. Ngala. Ya, o le lua mulipulifoy nga, le winter lako.
1: Yep.
0: Ya, pe afu ay season store ni sila. Yuni ulay au kuso. Ngala luka ako wang ako. Ke ako le. Ke ako le afu le. O le winter lako.
1: Ya.
0: Malo, malo.
1: Alfa malo si malili.
0: Malo, malili. Mal malo luwi nga le manero. Alo so la tinu ju tima fai fo yo nea nea so fo ta tu ma ne vai so am
1: io
0: ka go el fa ta fi ne fo vai so ta tu yai alo fa ta le tinu e ai le tina a new sila o tu ba ya tu a fa ta ba tele me a pe a fu a tu fa ta la ngole na bol ta po kalam fo le na o mai lon so fu o tonu o sini australia a ya o se me tro fa no no ngatele Lanta lai for Asia, la fana. Wow.
1: Eo, o fia fianga fo ia sa faia no fo ima se mafau fau la tu pusi fa la velave ai mai tawina ia e tolu sul valu tau sanga sitina ya Charlotte Rose and Hill o ia le sa faia ngi fia fianga fo ia mani a kai pe ia fo fa ia papa ki ole ai nga la tau ia ia fa ilo ngai lo na su fa nau ia kamala le le pe kungu ai le marshmallow fo ia Yeah, my file of tell a tato in my son, you know, I yet too long for pen item, you span out paytai. A yay love a foot in a fale tonus, I ille on a mukisilena, ya lesafa on aina. Ma ole fale tonu now, or I love a foot in a. Ina ua mua I siti na o le tūlanga whanua noa lale na iai ia ua kele lava ina mu o na fōlinga o na lima se vai atu fōi ia le whafonga latunu so o le whanua noanga ia ua lei ule lei fōi fia fianga sa fianga iai yeah. But o lapta inga ia mō tātou po aha lava fōi ai mai se lava fōi meange I ka o afi ia po o ngā umufa apea e ta tau lava na mata I tū uma ngayo inga ina ia o waile a saula le whala velave ele fa pe la vive o la ika mai kila iki a ya til tiro foi o tanga tama tua le ya fine lo no winga fa la velave mi fa nga afia so stasi ya ai o le tangi fo ile le o lapta inga ye po a fo ntula ta pena mo mo sa nga le mu
0: so titi lo tama tu o sia la fa na wa fitu la titi ya
1: yes
0: ya male se futasi ya kalo fine Ya on the hit me uma ya via to le like Joseph Lafana ya wa ke lor king ki le nga penga fa ta yo fo le le ma ya ma senda kule la mi next door neighbors boy love so la tala tani ya vice so sani wa la le pe ma wal ta bo la mena avil fa ma ya wa le fa la bonda fa sa ina lon so fo kwa fa ko ba so a me lo ki kilo ma lo fa ko Ya fa pel baba kio la fa fa ile fi fi ya po shala to wai and all na sudden ya po se no wa pa po ke si po la ba nga po le ma fa ina ya le si sing ba fo fo nga ko nga met po wa
1: io e
0: allo fa na pe ma na ile fa ma tu le na ne so se me ga ke fa ya fa ya ma ya sa nga le mu an me ka fa mo mu a sa ke le ke si po ke ya o por ku ku ye ya ka ko for ing ar ke si lang o si kai mi as sa o por ke si e me ko sa o as sa o ya fa ing ka ko fo le le ya fa ma le poto me uma ya fa pe na na sa nga le mu ta jo nai ma jo wa lo su ta pe na ta mai til ta ya po a ma ko ng bon ka mai ki la o ma lo lo sai ma lo lo si fa ma lo lo si o fa ve ve le kai kai ya ma por ka ko po ka la mel fang fang wa ku ya o fa mo mo Ia la nga tau ana le ni tapena nei whanau le tae hawa
1: Yes
0: Wha malo si mai wha mone mone mātu Nea koi kiki fo ia umar kako vai yaso Ia kako malo lo e fo ile
1: Iyo e
0: Vai fai ama vai foka mai ki o kilikilo Ako I mako kua le awali ia le nga kudia leo leo Sali Na kusa na mako kua leo la e kaunga ya ongo secondary school Kai mingi hei fo ilele pe afua kui ma kausanga laburi ia le nga kuri mo leo leo
1: Pole pola solua Pola solua le kala ki ki ala titi ala valu ya lena tupo el fo le fa fita ole lo ko alua la to to to atolu la au ko le angal ka se fulu lima ka usanga au le mafu anga mal fala vela ve ona va ya le le ka vale fo ile le makua ile o ke ya ile o sa ola ngalu lunga na wal tele a au le Toyota Corolla ya le ta vale tam faila le le fa tu fo ile a o lunga le state away suma le ona la tala sa Saint Luke's pekai e ka fa ko le le ele tu ya ele ma faila ona ta ma faila le fo ile le kuli loa langa it's so for you know tangia ile manu le tunu olo fe malanga but olele leila wa su ela le number plate or kaku ka vale le wa ai o inala le na mawai or ka vale o langa nga oi ah so ya una vili lo le ole una siaki lanta vale ai kali mali una woi ka fio lai ile ye lo ka vale lo nga winga la ole wali ia but nga se fulu lima tsa sanga na mawala i te tit titirangi o inala le na mawai le wali ia ya la la fo ye tau fio fo ile e leo leo pat ia e sa ole ala usa unuanga tawai makua la i ki ke le lava kai mi wa kaunga o le fale faile lo kupe faile mea aim sa unge faile mea onga malolo
0: ea pea mata watu wa ngomal maro titi rangi le na nga oi maile tabale ai nga maka mainga su ema ai mina kudi maile e le kudinga ai kusa ngom boli mulia makua fo mele ar mantu e tato fo ile e le mai mor kai mi ole lo e kudi ai oi lunga la wala ele la ko helicopter nga ele le helicopter ele ngi kavale fe farbla velungole ya e ke figo ala ke at e wa makua ai la po ele le ya o e mal camera a po ele le helicopter le lo e mul mulia ya o e ke fi po ala ala ko nga lu lu ngol moto wi pe pisipe ya ya e mali ala e mul mul ka ya kule e am fa singo de lol me ba wai o ku pa ya la ki ki lo ko la se me nge self le ki ki lo ngo ba wai la wori ya a nga ti ti rang ya fa fo mai ki sa nga sa bo nga o yesko to yora ko rola ya la nga o le me nga ku po la ulai ki
1: Yeah, sorry. Yeah. Ah. Oh, I'm not too far. Yeah, ah, ile too long for ile le locaino to avale. Yeah, for a pair of camula fiafi or laugh for malolo. After a pair of says his affing a winger, yellow wang, I don't know fale malolo. Yeah, I'm a sunny for in tato photo in ya mountino or local late avale, but ya le levaing a malava for in a ya wang is all out like king out. Ah, ole me for itavai. Ole maqua po pokwal out like ya, if I lako ngawing a soul.
0: Ala. Ya, vai, kusanga fanga leo leo spike of olele il Bombay, il Atlanta, il highway in Bombay. Ale mo mai le loi wai kato expressway. Expressway. Oi nga le nga mba wai leo leo na wadi short. Sfulu ni makau sanga, ai. Ya, malo, malo asfulu ni makau sanga. Vai, oi, oi, avin ko kus mao lea. Nga, oi, fia nga, mea fapenga leo nga oi ka vale ma. Wala kifu, le la veo se silu nga la wala lako.
1: Yeah, I lay low for paying you like singing. Are you wrong or will cavan?
0: Yeah, kind of fine. A local old man, a little pong, come and kiss more pong, sing a pong, pong palang. Yeah, I say Tarsiele and come and kiss more.
1: Talus.
0: Yeah, my lady, I found fang wife for your tattoos. If I am my wife for now, you to what? Macaco fang of fat more morning. Ah, say Melian Killele. Wa ki ko fare po ala e kuri fo de o mala fa ko
1: ya
0: ko fo ya
1: ya wa kuri kuri la ala ve ve ku po es fa la ve la oh ko ko wa ki le nga ki le la fa in
0: e pe ole ole fa fa na fo le lo le o se si e la ve lu ngala wala ya fo ala so my all have was fu long la yo ma ku pikon Lai ngā sawa ia, alu o alu I Bombay, lai o I kalango buke kohe. Ia osu aku I o I lungo le, le expressway a Hemelkong. Ngā le ngā maua, kwa hama maa ale o ala wadi.
1: Ula ula ula, king esu.
0: Wala ki fwoi kele ol pengsinga si ainga ngā uka.
1: Kalo fai, e fai akul kaunga kaal pengsinga le, o I le au ngā leo fai ngā luenga kaua pengsinga.
0: O te pega faku, mūr kā wale si ainga feo, etka vai aso ākua. Ia. Le fai le hivyo na ula I kēnua. Fai. Ngau mai o fa malo ski ko ai ole ni.
1: Sa ole le. Ala nga kupu fo ya le piso le fi ave ka vale fua. Ave le se ka vale malolo.
0: Malolo. Mo e fa le nei malu. E mai ro ta fa malo ski o so ta la mesa.

0: σας συλληνοείδω του. Άμμο.
1: Τα αμανουία, τάλανι μαί. Αοτερόνι σίλα. Ο τουο ήλ το ματζάι σου τε ιούλο λε πάτσι ελε λέπα καμέλ σε πλόνι ελε μάλο ελε αβελ τουο ίγα η φόνο φά τόνο η του μάλο φάλο του φάλε. Ήλε μα μαφάιο μάφο φάου λε τουν τάρ σου φάγα. Η φόνο μέρα με τάγα ρουέγγο φόνο μέρα φά μόμο ουίνα νη σίλα στάτ νη ζήλαντ. Σα φά μα τουίνα ενε σολού όλη νε βάσο. Ο φάιλο ελε σε τεο λε τάω ο λόι λε φάτσι μα λε τε σπασένε σε σε τάγα μαουλούγα του λε. Ele se lia marilua teu sanga a toia lua ilunga. E ele tau o pen cinema sua o no le tau a America ma Iran. A faria ele tama tai ministra a tupe Nicola Willis. O leo foi numero o fai loa ele osso ilunga o le tau o sua o no Trump. Se fa te inga o le tau o sua o fai vao maro e le ma fai o na tau fio fia era malom. Every time. Ele na o le tau o sua o uli na ilunga le tau o loa. O ye foi se osso ilunga fa le teu sanga o le tau o ele tisere suma le lua pasene ma tupe rutongi. I fono fa atono ta langa po rates ile iva pasene. Fari Willis, o le fuwanga na malo e tau fiersi tanga o tuperutongi i fono fa atono ta langa ile fa pasene fa atu sanga. O le hafso sani teo fa a maa maa ma yei lea ma mafo mafo fau. Ma ye tau ai, wa vai ele maa e tero si tanga o tuperutongi i fono fa atono ta langa. Ma e la tu te le tu fa wina le a fainga. Ai wa fa lia se puloni, le sui te tae o leipa. O si tanga o ni tu perutong i fono fa tonu tau langa, tanu ai. O fono fa tonu foi, o fetea e male mamafo tonga tau o loa. O nemelea, o la tu tua i ai fono fa tonu o tau langa. O faiere fai unga le loa sila le malo ni sila, o le tula fono o le lea yo se tino, le eche palola. O le a solia ai le a yara tau e fa saolo tu estangata, mai le lokaina. O le tula fono teu fa ofio le nana aina o le nofuanga o yese tino mariu, for concealment of location of victim remain bill, sa tu siar fai pula le national ya Tom Rutherford, o le a faa fiki aise palola i tangata fasio tangata, e mumusu e faa ilopo feo yei tino mariu o tangata e fasio tia. Ai o le vayanga e fitu, o faa ilo aile lo yesili Attorney General Chris Bishop, o le fai pula foio le national, sa e faalien, e le onga tasi ai mali tula fono o aiar tau tangata po le Bill of Rights. Telu ai o le teimi lava e mai ai o na turi le teimi fa tupula a se fa salanga. O se isi fa salanga fa faripui pui, e le tau ona fa mao ni aina e se tulanga la matia i tangata lau tele, na ilo se fa faripui pui o se fa salanga. Sa ia lungo ai lau fai ni poti o se fa iunga e fai ngata tele on faya. A wai fa ono iwa nea ina lokaina se isi se umi e le ta fenga yain, le mafu angare na o yere palola maripoai o fa salanga fa faripui pui. Ilo na tiuti o se roi e sili, o fa lia e bishop, o se tula fono teu fa aofio la soria de tula fono o aia teu teata. A e te wau, e ei lava o ala e mafaya e re komiti filfilia le pare meno na teu te wina, mafare leia le tula fono o e o la tu luma nei. O le tamatei tonga su ila e wa manu malo le teu ele emi i Amerika, ila e o le atala ulua ar moana. O e fa matalina e se miti wa teu no. O Lisa McCracker, sa o la nele motu o kolomotua i tonga, a e fa mautu e au tila nedei. Sa ia maose e media uno masona mafo fowina mari kampani poeata ale Disney i Amerika. Sa ulua i ailo na manatu e maranao ia te ia o fowina ni fowtuanga, a peitai sa alongoina. E maranao le kampani maoa e o faa fia fianga Amerika ia te ia. E nati kai te ia le su ino la e more ata tifanga e poeina le moana. O mekreka ele fowina lue a imoni la e ia tifanga. E pion sanga lue ia tifanga e au fia ele malen ile Mulan, ili luafi Survalu, Blood Diamond, ili luafi Malilima. Ma le fasolonga ole ata la wilo sa mua mupo ine ni usile ne ale Lord of the Ring. Ai pitai, sa I falia, e ma sanya ilava ona ngu ngu ila na ngaruenga. Falia me kwekka, ili porkalame na Pacific Waves, ili chori usile. Ole li fatonu ole ata ole moana, Thomas Cale. Sa patino ono filfilia o ia, ina ua mai ona ia faitawina famtalanga iante ia, ilungo ole no pengo famtalanga. Ole ata, wa amatoneno faa lia faltifanga lia e faa autu ia seyuli Dwayne Johnson ma Catherine Langa aia. E au fie manise o tangata faitanga wa ratifanga la uloa mai nishilene Rena Rowan, John Tui ma Frankie Adams. Ina wa sauni mole anta sa faa maupoina ia mekreka sana au fai ngaruenga e lima sfuri au kilene. E sa faa lilo lilo na ngarulue. E au fie ai lia mare pui pui a omo faa malama ole no fuanga sa faa tino ele latu ngaruenga. Ile fa mau popo ino la e mateunga e mana mia mo le ata. pare ma kaka sa mana na o ile company ya te ya no Los Angeles ya America ta pina ni ke unga mala ai asa ya longo ye mana ta pina uma ke unga I o kila ni nei o pungai o no o kila ni o ile o le tawanga o tanga te polinsia I rulani o wai ma fa fa tong tu nuina manga ya money for fuanga a money for tuanga I le suino ke unga masani fa polinsia e mwai fwe ono suina uma I au kilani. E si dia male lua afe e te unga sa suile, a sa suilima, filina, la eia la langaina, a ili isifi umatu in Atlanta, Hawaii, sa po e naile ata ti fanga lao loa. Mai pa haponi ukeni, ua mara mara manetu ngato le tu malo Eastern New Britain, ili tulanga wale li maise fara vlave sa tupu mele sami, e fao no avema sa fara vlave pitu sili atu leona matau kia wa tupu mele tanom. A mo mali atu ni faa moe moe nga moni nga nga la vea e moni iso le lua sul fitu tangata o lo misi ali sami inu wa saa ni vaa se lua ili faa ingo le vea aso wa a unga ni eia pulenga I tangata lautele e tau si sia ala pata ingo le tau a ele I o ili sami ripu ki ai o nei tangata saa malanga ini vaa se lua ili stona I mani moti o Duke of York e malanga e kokopo le tau langa o le tumalo East New Britain faa di ar komito faa vla vele tumalo le Provincial Disaster Committee Sa sae nei vai la wawli lorou lo war sami mali tau. Ma vave eo na fayini sa ilinga mo mua e fao ngai va ar sami. Ma se va lele. O le isi o vaa sa mawari ngate fali tua oyo li tumalo Newland. E mama o ese male ala vaa sa o aim. O ina sa mawari tino mali umua mua. Ma le aso nanafi sa mawari tino mali ulo ngalua e pono fali ai e le fai pule lo toi fale. Chalta Wong. E mna o le to o lua sa mawa feola e pio na lipu ti ai o kapiteni umua nei vaa. E pio na au iute li pola stonai, ma avea avea ili ofiso leo leo mori fata la talanoina. Riepo ki ai o tu lava di se fulu fitu, ito majila aiti e yeri mamanga sa yei lungo nei vaa lo msia. Fali ai o wongi le leituani sila pasifika, wa matua ya afia I maafitianga ili me uiloina o tamaiti, o afia I nei fata lave. Talongo yo ane mo nanu wa yo ane lava ina toi avi yeisi ava no estasio au loka pii ni sila nei mole tamar sanga super rugby pasifika. Ile mai ayo na anga iatu le isi tuore vasa tasa male, e te aloi mole wadja sila teo sanga nei. O le asu imu mole Crusaders, o se ni anese fenga inga mole lua teo sanga male Highlanders. O mo nanu sa mata ina telen te aloi mole Crusaders epe tai. Sa le yeisi ava no tu maumo ia le toni nga lanu luli mani mumu ili teo sanga nei. Ono nisio ta mausuiro rubak solo ta aloai Cody Taylor, George Bell, mani ta mai fatulanga ina mawalunga ia manu mawale tiu, ili api ali au ikalestete. Ae uilea sa alongwa ya monanu ili leitua le New Stokes Head Bill te usanga mwavai, sa talanoa ilo na pule talanoa isi awe faa, ani usila lea mose ava noa a ulumana ili te usanga nei, epitai. Oni ofa sa ya mawa ya fatulanga ina oia ili numero faa huka uma, ini au. Ole to lele lusu limite usanga, Ol awa manukau, sa mata ina telen te alo mole warantes, aile ito e te liu mai ni sila nei, ta pena I mole ta amarsanga aufai tu malo, ala NPC. Ma ua mafai neona no fai pe ni sila nei, aile ianga yatu I Dunedin, ili motu istaute li teo sanga nei, awa yatu ili Highlanders. Faria ili fai ya awa faa ululu ili Highlanders e Jamie Joseph, ori folonga mo nanu, wa faa ilo ailo na mauftu tu nai malo na ngā lala e ola ola lan ta alo, ma uti tonu, ola atau sili lan ta alo ili Highlanders. O le pōmu mōre o Blacks Bill Bush, o I tāpā ina laka pē New Zealand wha mai o mtinoa. O le ale o si tāu langa I lo o pere ki Māori. Pe āmalanga tā amino maina o fila le liona a Peritania ma ai alani New Zealand nei, I le ruafe marilu fuiva. E wha ono I eisi tūlanga e wha apōpū aina malanga tā amino maina le liona. I le lato ulua I malanga tā amino tēnu maile ruasu fitu New Zealand nei. Male Māori o Blacks e wha ono a vema se awe e avesea malirisio awe tā alo male aumusi maini. Ile li poti ale lo minga le The Telegraph I Britannia o ta wai. O lo fasole le tele noanga le liona ili ta alo ma Italia ma Farani. A ele I tulau ele ele ma I New Zealand ili roafe maril furiva. Ma a faya ave yei li yoe ngono nuinga. O la a faya ki tele nu mero ta alonga le ta alo I New Zealand ipe a malang main. A faya fa maonia le malanga ta amido le liona Italia ma Farani. O nuinga o le liona ina se fulu ta alonga e fa tangon ta aloai. O le ana o le valo I ta alonga I ta alo I New Zealand nei, e au fiai ma ta alonga whaiteo li e tonu ma le All Blacks. O le tamata alo la ulo sa mo ki uira o le kapia e lani bandi a kisa e toi a si sila na onga maulunga mo mua o mo se a si singa whakei. Ino o mai a le ta alonga ma le All Blacks in whai unga le vaso. Ole aonga maurunga le manu rewa high school tala to fasoina tola na si singa ile aonga ilunga wala so te ngalau tele li ta wai o se asi singa e fapitoa. O a kia te alo off numero su tolu. Mo le au fa vamaro engelani markala po connect. Sa whanau I apilani sau te maulane I manurewa. Sa qualifier te alo mo e alani te walatu le umiru te miono fai. Ma te alo ai mo le atu nu umiru sili amasifutu sanga. O le te miono na se singa sa whero e manisio fai a onga tua I sa alato fa tontonuina le fōlaunga o lantaleni malona o langa. Sa whari ai le aonga o luna winga teo sa whia sa tu makila le te miono na se singa. Ai le o lana taleni te alo laka pifava malom. Mai alo tu maulava lo na nganga maulalo, tu maulava le ustai, tu maulava foi le mita mita sa Samoa, tu maulava le mita mita ya au kilani saute, whapea ma le mita mita ya Manurewa, pe ona whaali ai e lea onga. Tala nao na yaso, ya il fea watai tang tauma, ma ia manu ia lo waso.
2: Faiz te fuafuanga I tāpena e lau āinga mō lo longa. Tala noa I lau āinga I limea I whaipe asi I tia lewai au tafo lo fali. Tu uau me tā au e suno fuanga saunga le mō. Ma whao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E whai ma le sona o leona toi tū lai mai o ia fianga I lau āinga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mō I taime o lo longa me mafa. O lo uyo lava lima.
3: Ua nā ole Radio Samoa se furu lima iwa toru a mō e tau tuaina oe I laungana fitu aso le vai aso.
4: Au kilani I saute, o sā ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale tā vale wha moe moe. O tele tā vale matango fie filfili mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mō oe. Mō se tā vale tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu Quay South Road I nei Manukau. Asias fō I leo penga tawhai langi enterprisecars.co.nz Pēwala au mai I le ovalu selau lima o lua, lua tolu fā. Enterprise Motor Group Manukau, sā ili, filifili, ma ave loa lau tāwani.
5: Tā lofa sa amolo ua lofa, o fia ave sa uta po sa whamu moli sa amua mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le auta pe yo se atupau e I lalo ifo o le tolus folo kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping I le o iwa lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane I le unit lima pa tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata ona ta apena wa amo yulai au kuso ma se tema.
6: Ua maua le telephone mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le native sanga. Sa hawa vali ma mata mata. I le matap tia o le vaitaimi o dinosaurs. O le atou ngayo inga, mahala atou tanga. Pe I atou e wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mata anga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le a inga atoa. Tanga I ane I le AucklandZoo.co.nz.

Yaso nga yoya tatou etuwai tato fuafuanga etuwai ya tato pokala mifanga solo ale alo temi esao sao alo temi lolo winga tau foila na fuar tato nga yoy fuar tato fatinonga o tato pokala me ina ia ausia ausia umwa mitinga lena fata oto le neito usanga ile alo temi male alo le asole yai lolo winga tau wana e mingoi lunga temi mingoi ya tato lunga temi aele mingoi lunga temi wale tau nuufo ya fofo

Papalote disho tatu ainga malanga by Samoa. E inisho malo la tunu o malanga by Samoa ya sesi mai ainga. O la tuna ngai mai o no si ngama. E foi la tuna ngai mai o fala bilafi. Patalo fatua di tatu pokala mea te uton leita yao. Foi si malu ulu o le tau. Le foi mawati disho tatu ainga lo mafuto by Wellington. Foi mei le malu ulu la tu Wellington. Merita vai pua. Malo si fo manuia. Vai pua. Talo fa malo lo isu. Mafuto atu ne Wellington malu ulu matou. John Sileo te fatalovatu nei taiao, good morning. Toi tu peko fatalovatu balo si fumaruia I Hawke's Bay. Faisi to te le ole mamalu le atunuu. A ufua I ele hole na utilo tilo atua ya te le atuna ngai maingalunga fa vaitemi. Te ino pera tata le varu se lau. Ia, lau wa vaai ai inisio ate ilungo penga te failangi. Ile... Filo inga le na yele le tekta il malo me samo fa per minista male malanga la I mar kon sulu le tunu ata tuni au kilani ila va vai ya tu ile hole na fatin mo ile la tu filo inga oh kasi to hotel oh kasi to hotel to hotel o la tu o le o lo anga I mangalu nga fa vai tem oh fa pe oi alfa pe le to hotel le Afa peo ye manisi ole tape na mai Ileisi yono masina Wale inka nga kol kakokun Ah Wale ini tangata utatu watun Ako le totele Lewi nga wala utala fo ilia Ila wava ayava noa yo wanga Ima ili totele utatu watun Mamano le tunu Inga lwinga fa vaitemi Fori nga mai Ile la utilu tilu mala uyeva vai Le hanga I mai o lantu sa I manu ini. Wa fa finga tana ta pena tama a hinga ta tu tu no. Lo lo winga wa finga ta o na tu sa ili ia. Nisi va en a po nisi a wala e mo is have so sunny. E ati na e a hinga. O lo nga ma fa fa. A o le ala na u va va tu le fit. Ke no po le fix la valu se lau. E la wi a va va ia tu. Le to telo ila tu. Le na nga I mai. Fa is te risto teli. Ah, faisi to teli. Ah, fuala ye ate wato e alu walu ploketi foila tatu watu no tatu malolo fanga solo. Lua bilion le tu malo, le lane fa ta auto, le lane fai, ma na ye foile fo la ma na ye fo fanga la fa tino ina, mole manu yo ai. Ato nu la fa titi ai. Nisho ila tu e nga ima inga lunga fa temi. Ah, ola uya na va faisi to teli, to teli teli la tu. Ia le no mai to watu fa inga filo inga male ma te te il malo ai mesi la malanga e asia ila tu lo anga mai nga lunga fa vai temi o ka o kai mana ia o me mana ia o lo wo one fa longo longo po le ale au ngo aute ile me la e fina ngalo ia ia ia I foi da fina ngalo ia ile te te il malo ai mesi la tu mo ila tu lo anga mai nga lunga fa vai temi no, no.

0: Iwa minu te leo te enele tula suma jasi tatu tala foto ina tia ole ngana Britannia. Ola vete fa uina tatu musika si fifi loyo yole tayao. Mal po klamel fifi mai pale fa fonga mai yai. Leo fantasi mai le sunga fo mai. Ale tofa ya pau. Ya Dr. Roy Osange mo tatu le nefu tayao. Mal tatu po klamel pele masa ni tatu. Viele li. After your little more need our lamb tattoo to come for solo. Yeah, if our wild tattoo, number tattoo to a Olena tattoo tell no version tattoo name. Tattoo tell no American Samoa. Our little tattoo tell no tell me. No tattoo tell no America, America, America, Americana. Americana, the way you can go. The way for my story. Why, my fellow, fell, what you for by the very moment. Mom, you're six singing. Ah, Mom, you're six singing, America. Ah, so se kaimia if ye mingoya ele. Oka. Umba vain kako kalongol vasungia ngika kalongoi oi tuila. Samoa, kukuila Samoa. Ah, ye fute minta tu tal no antuila tal no America. Ale uka ko fasong. America lo ye ti faso. Ah, bye. Omole manga ye. Ah. Esse de mero o kaum ye de il fo. Ko ka fo ye de kala al ka waso. Kafia fa pe ya o tona. Ai Maria la tatu so ta ya tu sukal fo mai le jayao. Doctor Malo se fo Maria Malo fo lang mama le jayao fo nungal tapo kalame. Vi ya le li e wi ya na na wa e o atu fa pai pai America. Male atu nu olena la tu fa tino ina le tapo sangal soka. Yoi, ai am yoi am yoi le na wa e o atu na te loa na va vena ui wana nga ke lo le ke lo nga e mo wa ku ya le fa no ya ke lo wa e pisia. Ma talo fa tu bole nga fa lo lo sungal fo mai le jayao.
1: Malole se fotie tia e pe a fai o manino ma ma u mai lo fa wa e a atunai e malulu ina ya lausunga i le tau malulu o New Zealand e a o nei Vista California ia o matua vevela le tau mafanfana o ia ilte mil nei e a uilava le a filo atu pa ia malo malo tatu tunu po felava ia le vaenga o le lololangi o lo maua mai ai ia le fasoa ia e foi pa anga mahani ia mai lantou o lo o mafai a o na faafofonga foi mamai moa ia tapolo kalamai vasta i tasi malo o soifua
0: nganga fifia na neitayao leo tatu e filo ati neitayao ia a peono failo na mamalo le tatu watinu tatal noa, tafasoa, au iye tono Amerika Samoa, a lewa ta fatanu, tapo kalame moneva yasu, ya lewa o atu falpapa Amerika, yo eleya o nga kefelu al siksengi ya o tono Amerika, ya utelo fo ina wapisi ya, ya ufofuanga, ima isi tiute mangalueng, ya pe ona ya nga yati ya, o lewa esa unofa ima yolfa, si vevela telo ina Amerika, ili pitonu olo e ya, ya sa, mato inei, wafai ya si tau malulu, fai ya si tau malulu, Dokter na angai ton fel fel ngambalang.
1: Ya emoni le leite tia e se la vafoi winga ma tulanga le tau nei Amerika. Ya e wi lava le tau mafan fana. Ai ei no fanga Amerika e matua vivela. Ai ei no fanga lo longa ma malosi ai e timunga. Aye foi nga luenga lo mumu wale afi ma bai naifu mui na ia ina mtape ia e manatu lanis e mai maupe ana fapea o atunu foi ia leo lo o manao bia le suavai a stete ia manao bia suavai ia lea e mafai una fataunu ei le tau e tala fengai ia almela le iai ia o tonu o lo tutupu ai a fafi tauli ma malafan natura o lae e mana mia i el suavai au si na tonu e pito hidion na stete pito hidion nela ia ma faingata o na au i el suavai se la no fang o lo fata ma ia il tulanga o le muse i tulou fafonganga le tonu ia ona o le teimi o le tau mafanafana po le sama Amerika ia ua masani lava lo tatou tonu o loa lala mapaao i so se stete o Amerika ia i lefo i tuaiga atau ia ma ua silafia foi le auala ina ia malu puipui ai lo latou soifua awa ma fayo na umi na ifafol tangata tulod fa fonganga ya mafa ina ile bevela ole la ya mo yeshi tulanga e ono popo ngati ai pe ale faitete ya mamata itu le leile tulanga ole tau molona so fo malolo ina
0: mana ya va vtemo tatu li poti va nga fo ipon o fetonu la amo ikale le te a fa so mo yei la sungor fo ma nita ya a ole afu sa utilo tilo ma sa va va ai I tulanga fo napi to nu America pe on a mo volta filo inga ya le si va nga tau fo ilia wa na wa ot la sa u va ile ping singa nga ya America doctor
1: ole no fo angle ne yo lo o po e tuelta plo kalama no fo angle ai ocean side ma vista e a mai ole tau le pensini ne e le va ole lima ta la ma le ono ta la America ile carone e a olona e a o silia males fulu mata la Samoa e a nga ya tu le ros futa la Samoa ile carone e a mai manatu nisi tanga tolo la lampa pa o America e tonga ta tele le pensini e a ile stetel ne o California pa fu fu e ci stetel o America ya mai e mawala ba noti etiel va so fo e fa so atol ta plo kala mai ni so stete ola fe el malanga ta milolinde
0: ya
1: ya mama fayeo na tali lo fasili tu langa o taul pensini a wa fa mai ni so stete o Texas ya el uta la ma senele pensini il kalone ya fa mai so stete o Portland ya o Oregon ya e fata la ma senne le tau o le pensini le kalone o lo knowing e se se ala le tau o le pensini ine America au America le fata o le pensini
0: ia ia
1: ia e le peilau tatou i New Zealand ma Australia ia e se asa e se ese i al tulanga le tau o le pensini i stete ese ese ia e fōringa mai e tutusa lava le tau ia po Okirani po Wellington po Kalastete po Angai Taute ia e tutusa lele ya le tau o le pensini fa pea fo i Australia i State of New South Wales o Queensland ia o lalo i Melbourne Victoria ia fa pea fo ia Adelaide manofanga na ia te mai tawina i le tau o le pensini ia ele ia se ngatele ele peilo Amelika a fa yo le luata la masene le tau o le pensini Texas ai lima tala masene le tau le pensini California ia fa la site leo le o le sesenga ia o stete na lua
0: mana ia balo ia balo takta o le la situ langa sa anga ia tuai la se fa moi moi mo lunga sa anga ia tuai le fa ngamalanga i nai America
1: ia le vaenga mua mua tia tia o nei fa la velave fa le ainga ia fatasi ai ma fontanga il polo kalama lo o tau mfai ai e so ia tala noanga e mo le fatinoina o le malanga atu o fomai ia ma le medical team mai le university a la Sierra ale kale si asfito le toe fio mai ia e tu fatasi ai ma nisi mai il e California o Loma Linda Medical Center. Ia lela e tapena ai le malanga o le medical mission trip ia mo America Samoa ma Samoa il tausanga fong. Ia fatasi ai ma le avanoa e mafai o na whamautu i whengainga. E mafai ai o na aumai i alu mafanau o Samoa ma America Samoa. Ea onga ia onga fafo mai Loma Linda. Ia mama fai ona nga i vaenga e specialize ai. Ia o lo mo mia e nai o tatou tangata i Samoa lua. Ia ele ngata foi lailea. O le ava noa e mafai ai ona fatasi atu i faunga nisi o alo mafanau o le nei foi a inga. Ia e fau ele ngata e fa'au'u i le base a le Navy, i Great Lakes, i Illinois, i Chicago, Illinois. Ia e fa'apea fo'i fa'au'unga i Fort Jackson, i pele ami I South Carolina. Ia fantasi ai maisi o alofoi mafanau o America Samoa e fai fantasi faunga le table level. Ia e peo faunga I nisi o no fuango vaenga awal malo America. Ia ua fauina mai ai mai alato basic training ma alato boot camps. Ia lea mai ai. I mai lem fai lava tia tia vane fa fonga le tunu wana no foi matau pue e a fi ai I al tatu tunu
0: I le
1: langona lava I pei fona faso el timo sola I a e mafai on fesoso ani inisio vaenga I a mese lava I a matau pu e mafai ai ona fafai ngofie me fai ngatai na yo tatu tangata I a o tulanga o le soifu maloloina o tulanga o aonga o tulanga fata uainga mapisinisi wa umalava me mafai ona au yai ya le fatala noaina ia fa mautu ia fesoso di molumnai ia engalue lava maltaltonunga ia e mafai ona fatino ia mo nei o tatou tangata abia le fesoso ni so se vaenga
0: malo fa tai le wa manino le vaenga fa fonga mai le tatou atinu ia le vaenga le na utau mau atu lo sanuanga fa pea O abanoa e mawhai ei ona watu na ita mawhanau o le tatu watinuu I Amerika Samoa ma Samoa e ao onga I tutono Amerika. Olo winga lau sunga lfo mai olo o iaia wanoa fo ile amo na I whanau e mawhai ona ai masi a tatu tu aia tatu I Amerika Samoa wau te lua tirelo na pitanga mo tatu I Amerika. Ai fafia ia na I whanau fo ia mo tatu ia I Samoa. E mafai ai ona watu e a onga I Amerika. E mafai na mousi avanua. E mafai la wai la tau ia ele I maua se pitanga I Amerika. E iai se au wale mafai nfusosani I whanau ia e watu e a onga I Amerika. Nisi fo I a onga e mafai ni au wala fo I e poni ngaru wenga. E mafai nfusosani ila wafio.
1: Tia tia vane fafunga le tunu. O le tele I au avanua e mafai ona maua e whanau I Samoa. E a nga ia I a onga I Amerika. Ai te tau lava I le ofisa wa onga mana malo Samoa na whaatulanga le leipolo kalama e peila o taalonga. O le tele wa onga I Amerika I Kolisima University e ia lato skorsipi le taalonga o le voli. O le taalonga o le soka, o le taalonga o le lakapi, o le taalonga o le kirikiti. Maisi taalonga. E mafaila o na ngai maifanau I skorsipi o taalonga. Ma mafaila I o na o onga I mata upu ia o lo o anga I ai. Ia le a'o a'o ina maletape na ina mole anga iluma. Ia, ele ngata ele na, o skorsipi I le mawalunga o tongi. Ia, mae, o le tele o teimi, ele o si la fia e la toufo ia o recruiters. Ia, o coaches o taalonga, ma academic counselors, a le tele universite, ma kolisi I Amerika. Ia Samoa ma le tulanga ma wae, e au si e alo mafanau o Samoa. E mafai lao na whaatulanga ia polokala ma vavala lata ma onga nei. E mafai ai o na au mai a onga nei I ata. Ia o tulanga ma wae o taalonga whanau I Samoa. Au mai ia ripote o lato utongi. Ia o na mafai loa lea o na o lato sueinda suenga ulufale. Pei o suenga o le SAT, o le suenga o le TOEFL. Ia o le suenga lea o le ngangana whaapertania po le ingilisi. Ia a faila au sia tongi maululunga. Ia ona mafailoa lea ona maule skorsipi anga I mai Amerika. O le tele o a onga I Amerika o kolisi mai universite. E tele I o lato wa vanganoa faa skorsipi ono maua e tatou whanau. Pe a faa pe leleo na whaatulunga ina avanoa. Ia mai ai se tangata faa pitoa lava o le matanga luenga o a onga. E mafai o na faya fisota inga ma onga nei. Pe a fai e fatu langa I le maupoponga e manui ai alo mafanau. Ia mai eleise mea tia tia ele mafai lalo le mata o le latu lolu faa funganga.
0: Ia
1: ele mafai foi o na maua le tatu o tunu faa monianga. Pe a faa pea e na o le nofo nofo ai leo e tuitu I masa ili. Ia peifo la lau ngā luenga le fai nei. Ia e tuitu I masa ili I lo utali tonunga lavaya ia e yeli teimi sa ili e tuai ele maua ai e fol teimi te sa ili e tuai maua
0: Tala mai.
1: E ele tem me tu tu e tu ele tá lá foi to. Aí eu vou ele tem me tu tu e tu tá lá mas foi to.
0: Ia, ia.
1: Aí eu nem ia ver ele tu tu e tá se aí aí louca mas foi to. Mas meu ele a ngata ele. Ah.
0: E.
1: Lá ngata ele tu tu e mal fina. Aí tá tá o na fina o pé. E a pé foi a money o tanto longona mo tanto tel to nunga. O fana o masamo, o fana o tato, mas tau na auta wina mafaa o penga ina. Ia efeso soani mo samo. Fono lel palmene lena umatune. Ia na ma wail tu langa pangati o lele lava o tene tau si mai. O li matamai tai fo mai a tato fo mai, i fale mai fai tu malo, o li fale mai moto tua o li fasilila. O le al tato me fai ai. O le tali. O le sa ilio ava noa. E o mai ei alu mafana ua lea tonu e faa onga. Ia, na nga ia tu lei sa mua e tau tu alu tatu tonu, faa tu langa le leo la tau tutongi. Ia, a wale isi le na lave lave lo ye ne ima ta upu ya ila tau ea nga iskotipi. Ia, ole umole a onga le to e fo ya tu isa mua. Ia, ono tu langa o tutongi, ole tu langa ole fai nga tao no fuanga e fai nga luenga isa mua. Ia, ai mese lava o lele mafai o na fatu peina le tele o mana onga o no fuanga e nganu nu ea, yalo mafana o le tunu. Ia, mato e fo ia I tunu I fafo sa onga ai. Ia, ai tatau lava o na vava I le wala. E mafai ai o na tafiofi fanau a sa moe a nga ima ia onga I Amerika pe a fo ia. E o la fo I fanau o lo skotipi I Australia o New Zealand o Saina. Ia, it's a tau lava o na yeile succession plan. Pol polo kalama o mafai. Iau na fo, ia tu whanau. Ia, o loo wa yeile ngā ruenga. Ia, whātasi iai male au au nanga e lango lango. Aile ngā ruenga lai fai. A wāle mea moni lava. Ia, o le tele lava o alo mafanau. Ia, e toi malanga I se lava masā moa. Ia, o na leo ato toa mea whātino. Ia, lato ngā ruenga. Ino whanga me se lava I el mauta ngase ngase.
0: Ia, ia.
1: Ia, po mato tua, po tua sivi. Ia po fia lava fōi whalimai whai tū mālo. E te tau lava na ieile māpōponga. E mawhai eo na whātino e whānau. Ia lātou ngā luenga. Male au au nanga nā lai o nā ao tau ina mata pena I lātou. Ia e tau tūal tātou tunu.
0: O lesi le vai ngā mana ia ili neita e au lau whalangolongo whafonga fōli tātou atunu I lau sungal fō mai. Ia lau tō whapa. O le tā hua avanoa. Ole va yasole nei nena mo le filo inga fo ilia le tete ele malo le palemia le fionga le sunga le aulo le malia toa fa be fo I ia le minister le fionga ia Fata Ryan manisio la malanga ia mata mafa na ole tatu wa tunu olo ma inga lunga fa vai taimi I nei New Zealand ola no va vai la tula o kasi to tele to titi la tala to te lobo se mele fitsi la valu se la ulia fa inga O alo mata mafano la tunu o leolo ito tono ni usida. O mainga lunga fapai taimi. Le afo ila ua mawa le apanoa mo ila antu I Australia. A le ta ua le faa soa peo na e au mai. A tonu e tiro tilo le ngata ya onga. Ai mo fo ina ya vanoa fo ye. Atu e ngaru o te ilo ana inga ngaru e ngai Amerikai. E ono te fi tau ye mata mafano wa le tatu wa tunu. O au te ilo. O le tasi lea tumutumunga fo le vava aya le tatu malo le temine. O a onga. Mau avanoa e anga e tuai pia nai faa soa. Mai sea me tau fomai, me tau faya onga. Ia e mo I alai o kei tatu samo. Ai o le falau te leina. O le fale I o le poti salalau. Ia mo alam tamo fano le tatu watanu. Talo si ai musea avanoa, doctor.
1: O le faa tau tonga fufuanga aluma mao se fainga malo e taua. E fola mele tsao no aitietia. I alo mafana o le tunu leo lo a nga I New Zealand, Australia, I ngalo nga whawai teimi. I ale fwe wa mawala hawa no al teitai, o le malo le fionga le li pale mia. I a ma le fionga le minister, I a MS4 yo tato lo tato konsula. E mafai ayo na mafuta manai yo tato utangata. I a mese lava I a polo kalamo ngalo nga whawai teimi. I a pese I ala o tele ngalo nga whawai teimi, I a nga I fana. I a o a ongana. O ngā duenga ia fia I ia le fai ngā duenga I tonga la au. Ia o le tau apu. Ia o ngā duenga fasimanu. Ia o ngā duenga na. Ia usi le fia le tonu o mo meo blue collar jobs. Ia ai mawhaifo nta pena alu mawhana u sa moa la tau te tau a veina ngā duenga I tulanga o whaiaonga pene sao noa, o engineer o whomai.
0: Ia.
1: Ia, ai olu meta aua. Ule, e ava noa e mawhai ona tu inatua le malo. E a o ngai tatou whanau i vaenga ia, ma ia I loa. Ia, o loo lava le au nanga ma le tautuanga o loo whaatino I Samoa I o tatou tangata. Aile ia ngai nisi tangata I atunu mamau. A wau nei polo kalama, e ia I tu le leia I foi tu wha le tonu.
0: Yeah.
1: Ia pe fol mele sa no ai le fiong le palmia o le anga I mo tanga tana I atu nui fafu ai le ni se fati no a wo nanga ma tau tuanga ni mo samo
0: yeah.
1: Ai a fai ia le leion fatu langal blo kalama ia ofas korsi pe tele ia lum fana we o ia onga ia fatu langal le leila to tau tua pe sa mo mo tatu tanga ta ia anga I si fafu pole alava le fai ngai fai ai ai ia fatu langal le leise system
0: yeah.
1: E mauti noa e a ngā iei I whānau, te pena I whānau, po whea lava lāle ngā lue ngā filifili, e a ngā iei le luma nai, ma wha mautu oeilo na ia soi fuanga ngā lue. A lea le leio na tā pena atu. E a ele whai ngā mā lō, o nuu mā fioanga, o mā tua mā inga mai lātou lo langlango ina, I ele wha moe moe whānau. O tātou whānau tia tia, o le tāle nia ia māta mai. O tātou whānau. Ua lava tā pena e o tātou mātua, o tātou tua āma, o tātou teitai. E sā uni e whaafesā ngā I malui tau o leo langa. E iei lava na I whānau, o lo iei whaafi tā uli, ia te o le inu awa, ia o le le mawhauna pūlea le mawhauwhau, ma le loto pe a iei a whianga o le mawhauwhau. Ia au vaenga ia. Ia o mea fo iei I loo teltonunga masā I lilinga e tele I matā upu. O fai ngā filifili ngā tangata. E ma fai lava e whanau o na pūlea lelei lātou. Ma fai a wha iunga lelei. E ma fai ai o na ausia wha moe moe ngā nālei o na malangatu. E a pēa o na sila fia. E a ala o na vai manua ma iei a fia ngā polo kalama o ngā luenga wha vai taimi. E a o na o nisi fai a whanau pe a le tau pūlea. A o le tūlanga I o le whatino ina o ngā luenga. Ia ele mafai una fisilingi ia e ofo ina amriki sa amua tia tia o le totele ia o nai a mātou paanga e fai a lātou vaafangota vaa ia Amerika American Persianers
0: ia
1: e mana au mia au vaa mai sa amua faa au vaa e tangata sa amua o na e mawa e fo ili fatinonga o ngā ia peitaila o le lātou tala E iei lava ia au vaa Samoa a o nei na tangofia lava malos. O mukale mawhaianga pūlea. Ia ua faa o lima isi tangata o lau vaa. Ia ma lave lavea I ala o le tūla fono. Ia e peila o na whailo atu. Ia e telefo I avano I Amerika e mawhai o na anga I mai ai I alo mawhanau. Ia ai se I fatala no le mata upu ma le minsta le tō whai a fata. Ryan Schuster, ma le ofisa o le MCO, ia inisi fo yo ava no tutusa, e mawhai fo intu inatu en malo Amerika. Ia mo alo mawhana u Samoa, ia ngai mai Amerika e fai ngā rue ngai.
0: E se le manda ia, ua toi, e alo lo umafo fo ili le pokala, me peo na tafaso edu ngal tatou tua. Le alo o te mawhai iai, ia pe on yeli tatu e kalesia. Ia ili te mawhai ngafo ili ai le maisuka to te mawalunga, alu alu ai manuia le fa'amoe moe leo la te lele fisoasoani nai tatou foma I Samoa pe a o'o ina manuia le fa'amoe moe la ma maua se fa'amama'avega mo ne o tatou tagata uae pei ole tasi le vaega o lea e ala ina pisi alu le talavai latou ma tele o foala'au o lo'o fa'againa ma le falema'i o gasegase pe o le suka totomaualuga o le fa'amama o le toto o vaega fa'apena e alu alu mawa fale, ante I wa alu alu manuia, ma mawale fisoosani o tatu tangata, ante unu la amu, fuse fisoosani na ili tatu fale mai, ili ngate fale mai mtotua, ae tatu fale mai, fo ili hafa itu maloa, la uto fapa.
1: Ioe, ele umfai lava tia tia, vane fafunga le tonu, ona muta le la mepa, ole sa ililinga, I vaenga, mafai yona fisoosani le tonu, ngase ngase iyo, po fama ili pisi. Ia mai ole me moni lava olo yele fufuanga amtaina le plokalama I Samoa ia il masina o setema fa perfoi ia au kilangi I New Zealand ia I ekalesia olo o ia ila to olo langolangoina le nei fa moi moi ia malalango mai la mafo mai fa pitoa lava I mata upu ia o afianga o fa mai le pisi ia po non communicable diseases ia mai le moni lava o le meta ue pe on tafasoa ia ia ile option ia ia ia fo le malam la maanga fa ilo yo tatu tangata ele ai ele fa pe ma ilo tangata le mai suka por toto maulu ono na yunga le na malo na tau yunga le na
0: mali
1: ia mai le tatau fo yo na fa tu tu ia le ngase ngase o le wo mauti no e ile ava no e to ia ve se ile ngase ngase le mai le tino le tangata pe fa pe e tau sisi vaenga ia ia ai ei foi taimi tia tia le na tu roista tu tangata samo ele manga o ilo is kanga ko lai mo mai suka ma toto ma walunga ma
0: na na tonu ya le pis a tonu
1: ma manga kala ngo se si ya karo fo sko ingo ko ti ki fo ya lu ya o nga se nga se a al be bodi la a fa ya te nga se nga se yo no fai lo mai le ona fai lo le fo fo mal tong of thing ai lo nga se nga se ia ai aua lava nei po ia faleolō aua foi e te matamuli e iloa e tagata e te gasegase ia aua o la'u na va'aiga tiatia le tatou tonu'u e kai pei foi ao lesi au ali'i foi e gasegase ma koakulvale
0: ia
1: o lē alu aku le wheelchair o lē fai aku le ko'oko'o agagalakalaka le faikoa foi leleu le fafua i le malae valele au kilaga ia keu le lele ua tia koe ngangā le koko e mina e vai mai tangata lai e sao a kursavari. A lai ei a fiango ngase ngase te tau ntonga fiti. Ia, nga ke iale wa tau mai wa failangi le fōlaunga. Ia e sue kunga. Ia, a maualunga le suka, pena maualunga le toto.
0: Ia.
1: Ia, po ole mai fatu ufoi lele wa leba na mai ai le fiano le fal. Mai, wa hei fois tangata fa pena. Ia, ele manga e oe vai le fōmai. Ele mana e tau mai le fōmai, ele fafita au ni lai ai. Ona la e mana e faile mea lai loto iai. Ma faa malia le tino. Ia, ai wata tau na faise fuafuanga ina ia sefe ai lona soifua. Ia, ma umi ele maafutanga ma ainga e pele le anganga.
0: Mana ia ia le vai nga le watatal noi. Mo mole musu e tau ni mai. Piwa ngofo e. Ia langa le aita te whaalongo ia I tala ia e pe au na alu alu a whaalongo whamai. Whako le vavyo si koinga, whako le vavyo si kengere la. Kau lama ia langa wangofo manga ngā le mai. Wai wai ai le mea, e musu e afu, I whailo le mai. Ai te tau ona le vaenga tau, te tau na whailoa, e fe soa soani e se I tau tonga fiti. Le mea lai tupu, ai le tā ua I o le vaenga le utafa soai, o le ngā le mai. Ia langa ngā la, o lalau me whare mai. O le ale me fune mai. E ke fefe ka ala ino mai. O le fefe. Ale vae nga taua. E ma fai ona fasoa. Tala tala noa. Fai lore ngase ngase. Fai ona fsoso ania. Ile lau telo le tatu watunu. Ina ia vesea. Ile kai kai ala saifua. Me itani tatu wola. Ai ala na vavene tatu. O tatu wai. E muse tau nui. Ma ile tatu te mama. Iai. Ma le ila ta fasoa le tai au. O vya ngai fo. Ia ufufanga. E maise pokale fanga solo. Na fo to tele nei tatu a wompa anga nei Amerika lo o falongo longo ta programi. O leu te idoa o le fatino ino le sisinga fu a manua. Ea, o le ase tilo tilo o le afo isi tulanga sa yele fatino ino o le sisinga fu a manua pe ona yele fo manatu ino le vayaso o mavae lausunga doctor.
1: O le aso.